0: Another throwback hit, Ken Laszlo, our last song for this program, with the song called the Don't Cry. Oy, maganda umaga naman sa'yo, pare ko eh.
1: Morning, parang kayo, boy. Kumusta?
0: Oh, okay lang naman. Mm-hmm. Oh, sige. Susunod na programa. Susunod na programa. Na-interview ko nga ang Department of Education. Kamukha nung ating pinag-usapan kahapon. Ang gusto ko dun sa interview namin is, sinabi niya that the responsibility of the parents is not just to inform the kids anong gagawin ko pag nabubuli sila. It's also to inform the kids on how not to bully as well. Mm-hmm. Kasi yung mga ganong insidente na yung anak mo, iba pagkakilala mo sa kanya pagkasama mo eh. Diba? Yung tipong kay bait-bait pagkasama mo, pero hindi mo alam pag nasa school na pala, may kalokohan pala siya. Diba? Mm-hmm. At saka ikaw bilang magulang, dahil ikaw nagpalaki niyan, defensive ka pa pag may ganong reklamo na, hindi, ang bait ng anak ko, hindi niya magagawa.
1: Hindi mo maiwasan, may bias ka talaga kasi anak mo eh.
0: Oo, correct. Pero dapat, ikaw mismo, you have to be objective about it too. Mm-hmm. Diba? Kasi para sa anak mo rin yun, to be able to correct kung ano man yung magaspang na pag-uugali or thinking ng isang bata. Mm. Wag yung, anong tawag doon? Wag yung nagiging lenient ka. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Kailangan ikaw mismo, i-guide mo yung bata. Mm-hmm. Di pwedeng lagi mo na, siyempre, anak mo yan, kakampihan mo yan.
1: Tama.
0: Pero to what extent? Diba? Baka mamaya, imbis na yung pagkampi mo sa kanya, makatulong sa kanya, hindi mo alam, parang ini-encourage mo pa. Mm-hmm. Kasi kahit naman ang gawin ko, kakampihan naman ako ng nanay ko, ng tatay ko. Eh, diba? Mm-hmm.
1: Pero iniisip ko rin, KJ Boy, no? Tama ka doon sa point na yun. Pero iniisip ko na, I mean, itong bullying hindi naman bago to eh. I mean, sa generation natin, the past generation, meron din naman yan eh. And for me, ako ha, sabi ko nga, ako nabully rin ako. At nabully rin ako nung bata ako ha. Mm-hmm. And for us, it builds character.
0: Naniniwala naman kami doon.
1: pero hindi ako pro-bullying. So don't get me wrong, hindi ako pro-bullying. I appreciate ko anong ginagawa ng, compared before, meron ng mga programa ang gobyerno ngayon. Mm-hmm. Pero ang pinagtataka ko, KJ Boy, bakit mas marami ang school violence ngayon kumpara noon? Mm-hmm. Kung saan ngayon na may programa na tayo, mm-hmm, na tumututok sa mga ganyang problema, bakit tumataas ang numero, ang mga bilang ng mga... At hindi basta-basta to KJ Boy. Sabi mo nga, meron ka na naman nabalitaan from Negros Occidental, mm-hmm, na...
0: Oh, grade 9 student.
1: Na school violence 17 naman.
0: Years old ang involved. Oh my God. Diba? Mga minor de edad na naman.
1: Mm-hmm. Tapos yung grade 6 students na nagwasiwas ng kutsilyo, kung saan nasugatan yung limang grade 5 student.
0: Pwede natin sabihin na... Na-highlight itong mga to because mas malakas ang social media at pagpapakalat ng impormasyon ngayon. Kasi noong mga panahon natin, may mga nababalitaan din tayo na naksak ng ballpen, na naksak ng lapis, mm-hmm, pinagtripan sa labas ng school. May mga, anong tawag dito, gang-related violence din. Mm-hmm. Diba?
1: School, oh.
0: Pero yun nga, tamang sinabi mo, no? It doesn't mean that it happened before. Sabihin lang natin na, hindi, kasama yan sa henerasyon. No, it's not like that. Eh. Diba?
1: Well, it builds
0: ngayon
1: character.
0: Mas alam natin ang impormasyon at mas napag-uusapan, dapat mas lalo tayong may gawin.
1: Tama.
0: On how to prevent it from happening.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Kasi sino ba naman ang gusto na yung anak mo, 'di ba, maging biktima ng bullying or kung ano mang klaseng violence, 'di ba?
1: Tama.
0: Iisipin mo, hinahatid mo yung anak mo every day knowing that he or she is safe sa eskwelahan. Mm-hmm. 'Di ba? Kaya nga normal na mag-alala yung mga magulang, 'di ba? Pag may mga nababalitaan silang ganito eh. Mm-hmm. Na mga insidente, 'di ba? Mm-hmm. So kaya nga mas lalo bumibigat ang responsibilidad ngayon ng mga teacher at, mm-hmm, ng mga school administrator. Mm-hmm. 'Di ba? Yung mga ano natin, mga kuya guard 'yan, yeah. 'Di ba? Kung sila man ay magsusungit at magiging stricto, alalahanin ninyo yung trabaho nila. Diba? Mm-hmm. It's to keep you as well safety.
1: Oo, kasi na-highlight na natin kung ano yung mga responsibilidad ng mga magulang, ano yung mga pwedeng gawin ng gobyerno. Pero ang hindi ko nakikita dito, KJ Boy, specifically dun sa school shooting sa Tacloban, kung ano ba ang liability ng eskwelahan? Ne, parang wala akong nakita na pag-usapan, mm-hmm, kung ano ang liability ng eskwelahan. Mm-hmm. Well, in fact, na bilang magulang, pag iniwan mo ang anak mo dyan, correct, ibig sabihin, binibigay mo yung responsibilidad sa pag-aalaga at sa well-being ng anak mo. Mm-hmm. So parang di masyado na-highlight yun.
0: Kaya nga yung mga iba, they would rather have their kids homeschooled. Eh. Although there are a lot of, you know, reasons why people are being homeschooled. Pero yung mga iba, hindi, kung may kakayahan din naman sila, diba, kukuha na lang ng mga tutor sa bahay sila tinuturuan, diba? Because of particularly that reason. Iba't ibang mga scenarios and situations. So, syempre, mas maganda yung kamukha nung dati, no? There are pros and cons nung blended learning yung mga bata na naka-online lang. Diba? Habang ngayon, nandyan sa mga paaralan. So, sana, diba, this puts a bigger pressure on the Department of Education and to all schools, diba, in the whole Philippines on how to make sure na hindi na mangyayari yung mga ganitong klaseng insidente. Diba? Pwede ba yung ewan ko ha, hindi naman sa not pointing fingers, no, but I just want to highlight, enough ba ang mga guidance counselors natin?
1: Yan.
0: Kasi diba dapat every kid would magkakaroon ng pagkakataon na kausapin ang guidance counselor
1: guidance,
0: para kumustahin ang kanyang mental health, diba? May mga ganun na scenario dapat na dun pa lang pag nakikita mo na parang may actuations tong bata na to, diba? Babantayan na. Oh, correct. Yung simpleng pakikipagkwentuhan lang pero hindi mo alam eh. Kasi ganun yung mga bata eh. May mga bata na hindi nila sasabihin ang kanilang saloobin eh. Diba? They're not very good in communication.
1: They would rather have a conversation, tell stories. Pero yung sabihin na direkta na ito yung pinagdadaanan ko, it's very seldom na nangyayari.
0: Kamukha nung sinasabi ko sa yung culture before na pag nagsumbong ka, they consider you as weak. I don't think so. It takes courage to report a problem. It takes courage to report someone, di ba? Lalo na kung kaibigan mo man yan or whatsoever, di ba? Not just for your sake,
1: and
0: but for
1: other
0: people's sake.
1: And it should be normalized, KJ Boy. Yeah.
0: Yes,
1: it should be normalized.
0: Hindi yung, tipo, sumbongero ko kasi, sumbongera ka kasi, di ba? Hindi, di ba? I mean, paano aayos kung gano'n ang ating kultura? Diba? Lalo na sa mga kabataan.
1: Yeah.
0: Diba? Okay. Oras po natin, 9:05. Susunod sa programa.
1: Brunch Takes, KJ Boy, ang pinakamababang edad ng criminal liability at the moment sa batasan sa Pilipinas ay 15 anyos. So, mga naganap na school violence, kung saan marami dito ay minor de edad ang sangkot, napag-uusapan ulit ang bisitahin itong batas na ito.
0: Yes.
1: Yan ang pag-uusapan natin mamaya sa Brunch Takes.
0: Gusto ko yung mag-Brunch Takes sariling tono eh, no? Siya na mga ka-vibes. This has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great. All glory and honor. The best ka talaga, Lord. Leaving with our Bible passage for today. Galing ho sa Psalms chapter 34 verse 19. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Sa Tagalog, ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Keng kapampangan, dakal ing kasakitan at daralana na ning taong matulid o ning iligtas ne ning Ginu kareting kasakitan. Itakasay tomorrow, dito lang sa Nagisang The Morning Roundabout, GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan. Ako po si KG Boy. Bye guys! God bless! Love you! 906 Time Check brought to you by Alaksan.
2: Anak, gising na! Anak! Rise and shine, mga vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Be who you are for your pride. Don't hide.
4: That was legitness.
5: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ Pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes! This is GV99.1, your good vibes.
6: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
7: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
8: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bulo,
8: extra galing,
6: igano,
8: para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
12: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
13: Capito Sports Bar in Mabalacat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Mabalacat on Google Maps or Waze.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
22: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, pota ko lang kadaya. Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
23: Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
25: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
26: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

You got the good vibes and the good music here at GV 99.1. It's 9:38 in the morning. Welcome po sa programa kong Brunch Takes. Mga vibes na nakikinig sa kanilang mga radyo, sa mga ka-vibes nating on the go. Thank you very much for listening to GV 99.1 while you guys are traveling sa mga ka-vibes natin na nakabiyahe ngayon. No? Ikaw man ay pahinante, pasahero, driver. Happy listening and thank you for keeping GV 99.1 on the background. Sa ating mga workforce na nagtatrabaho para kumita ng salapi pera kwarta datong yan, happy listening po sa inyo and thank you for listening to GV 99.1. Syempre,

Yes, 10:14 oras sa buong Pilipinas. Good music on a Throwback Thursday. Throwback tugtugan tayo ngayon ka vibes sa Brunch Takes. By the way, I had an interview with Sang Lieutenant Eric Howe from Philippine Air Force ka vibes. Pwede niyo pong mapanood ang replay ng aming interview dyan po sa aming Facebook page. Just search GV991 sa inyong Facebook search bar. Makita niyo po kami agad-agad dyan. O tuloy-tuloy na natin ang kwentuhan. Kayo po ay nakikinig sa inyong number one good vibe station. Nabulunan. At welcome po sa programa kong Brunch Takes!

Tugtugan on a Throwback Thursday. If you have any music requests, preferably throwback music, huh? Just send them over to my numbers. You can send your requested music over to these numbers for our SMS lines. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Same message can be sent on our Facebook page as well. Search mo lang GV991 sa inyong Facebook search bar. Sabi ni 6020, brother, isang mabagpalang araw sa'yo. Pag-greet lang po ako kay Chief Arnold Espinosa, Jen Enriquez, Faith Lakian, Leo Celeste of CDC, PSD Intelligence Section. Happy listening po sa inyo sa buong buong puwersa ng CDC. Happy listening. And also, happy listening to our fellow Treskelyon, especially sa Mabalaca City, the Treskelyon Council. Happy listening. Siyempre, automatic yung request nito ni pare kong Noki. Tall Noki, beautiful in white, lock and loaded dyan sa queue natin. Good morning! DJ Benjamin, ang gwapo naman po ng guest nyo today. Siyempre, basta Air Force, hindi lang gwapo, naggagandahan din talaga naman. Quality! Maraming salamat ulit kay Second Lieutenant Eric Howe. Happy listening. And thank you for guesting here sa Brunch Takes with DJ Benjamin. Now, going on to our topic for today. Kaluwat ka ng school violence, no? Just the past few days, lima na yung nabalitaan kong school violence na that made it to mainstream news. The latest was the high school shooting dyan sa may Tacloban. Nakakalungkot na may nasawi na tatlong kabataan at hindi bababa sa 20 ang nasugatan o nasaktan. Which in those numbers, 15 from those injuries are na tamaan ng bala, no? O yung gun-related injuries ang natamo nila. Again, sa kasawiang palad, meron na tayong pumanaw na tatlong biktima na minor de edad din. Sa gentong usapin ka vibes, napag-uusapan ulit yung ating juvenile justice system, no? Na at the moment, on our current law, ang pinakamababang edad na pwedeng maparusahan ng may criminal liability if proven na meron silang discernment ay 15 years old. According to the PNP, they are supporting it to be lowered to 12 years old para sa criminal liability. For our services question today, Kavibes, sa iyong palagay, ilang taon ba dapat ang criminal liability ng isang minor de edad? Paalala lang, Kavibes, ha? At the moment, ang criminal liability, ang edad ng pinakamababang edad na may criminal liability ay 15 anyos if proven na may discernment siya. Ito nga yung nakikita kong irony dyan sa Tacloban shootout, eh. Dalawa silang perpetrator, dalawa silang suspect, ano? At ang 15 years old, nagpaputok lang ng isang beses and pinaputok niya lang sa taas, wala siyang tinamaan, binaba niya na yung baril. Yung 14 years old, spent hindi bababa sa 36 bullets ang pinakawalan niya. At nakatama siya ng hindi bababa sa 18 o 18 students ang tinamaan niya, kung saan tatlo doon sa mga tinamaan niya ay namatay. Pero ang irony is, yung 15 years old, meron siyang chance makulong if proven that he has discernment. But the 14 years old, dadaan lang siya sa intervention at saka rehabilitation, no, at ibabalik sa pamilya. Maganda naman yun na ayusin ang mindset ng bata, ayusin siya or i-treat siya psychologically. Pero mahirap kasing sabihin sa mga magulang ng pumanaw na hindi makukulong o hanggang doon lang ang pananagutan dahil minor de edad pa. Ngayon, Kavibes, for our services question, sa iyong palagay, ilang taon ba dapat ang pananagutan na kriminal ng isang minor de edad, no? At the moment, 15 to 18 ang minor de edad na may pananagutan sa batas. Some advocates are pushing it to, or PNP is in support of lowering it to 12 years old. Ikaw, Kavibes, anong palagay mo? Ilang taon ba dapat ang pananagutan kriminal sa batas?

0: Good vibes, Suktugan. Good vibes, Kwentuhan, sa inyong number one good vibes station. DJ Benjamin will be back after this short break. It's 10:23 in the morning. That time check is brought to you by RightMed.
1: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang nasa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RightMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, RightMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Be who you are for your pride. Don't hide.
5: That was legitness. Yeah.
6: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ Pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes! This is GV99.1, your good vibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Mal, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang-kita.
14: Ganado kaya malusog.
13: Kitang-kita.
14: Timbang ay mabigat.
13: Kitang-kita.
15: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
16: May kontrabaho formula pa.
17: Walang amoy.
13: Kitang-kita.
14: Ang pangarap ng pamilya.
15: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
18: B-Meg Premium. Kitang-kita ang galing.
19: Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
2: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

Yes, let's give it up for Stevie Wonders on the background, singing "Isn't She Lovely?" Yes, indeed she is. Shout out to all the ladies who's listening right now. Happy, happy listening to your number one good vibe station, GB 99.1. It's your boy DJ Benjamin. Welcome po sa programa kong Brunch Takes. Tuloy-tuloy lang good vibes tugtugan, good vibes kwentuhan sa inyong number one good vibe station. Hey, maraming salamat sa lahat nag-send na kanilang mga mensahe. Appreciated na din yan. No? Basa tayo ng mga message from Facebook and our SMS lines. O, sa mga kakatsunin lang, ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Usap-usapan na naman ang usapin tungkol sa mga menor de edad na nasasangkod sa mga mabibigat na krimen katulad ng murder. O yung mga tinatawag nating heinous crimes. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, iba ang pagtrato sa mga kabataang lumalabag sa batas kumpara sa mga taong nasa hustong gulang na. Dahil dito muling nabuhay ang tanong ng marami. Sapat ba ang kasalukuyang batas o panahon na para baguhin ito? Kaya para sa ating survey says question today, sa tingin mo, dapat bang ibaba ang minimum age of criminal responsibility? Oo o hindi at bakit? At the moment, ang criminal liability is from ages 18 to 15 pag minor de edad ka.

0: Anong masasabi mo dito ka, Vibes?
1: Tao iyo, tao.
0: Pabor ka ba na babaan ang age of criminal liability? Shoutouts to Onyeng Pascual para sa akin, DJ, 9 to 18 years old. Bakit ko nasabi? 9 to 18 pa lang marunong nang magmura, pero hindi lahat ng bata, ha? Nasa bata sa paligid nyo yan. O hindi naturuan ng magulang or masyadong mahigpit o laging pinapagalitan ng anak. Yan. Kaya... Hindi ko mababasa yun, Onyeng. Yun ang take ni Onyeng, ha. 9 to 18. Criminal liability ibaba nang hanggang age 9. Mga vibes, ha. Ang pinag-uusapan natin, heinous crimes lang, ha. Katulad ng murder at saka rape, yan. Pero siguro yung petty theft. Mayroon naman, ikulong mo yung bata kasi nagnakaw ng candy sa sari-sari store. Kaya nagnakaw ng santol, manga. Talking about heinous crimes, okay? Gail Santos sending us a message via Facebook page. 10 to 18, DJ. Kulong na. Yan ang opinion naman ni Gail. Lalo na kung nakapatay. Hindi ko alam kung na-test na yun sa drugs yung dalawang bata or may or binibaby sila sa kamay ng mga kung sino mang may hawak sa kanila. Eh, ito po ang opinion ko lang. Alam mo ka, Vibes? Yung mga DSWD natin, lalo na yung mga RSW, yung Registered Social Worker natin, ang trabaho kasi nila is intervene at i-rehabilitate yung bata. Hindi mo naman masisi na binibaby lalo na ng mga social worker natin kasi yun ang trabaho nila, eh. At yun ang mandato nila bilang empleyado. Kaya nga pinag-uusapan ngayon kung kailangan ibaba yung edad ng criminal liability. At agree rin ako doon, no? Siguro part sa intervention is i-drug test sila. Tama ka doon? Para bukod sa assessment nila, sa kanilang psychological state, malaman din kung meron silang ginagamit na droga para ma-alter yung kanilang pag-iisip. Kasi, ka-vibes, hindi normal to, ha? Hindi normal na pag-iisip ng minor de edad yung gento. To open fire in a busy school day. Eh, dapat alamin lahat ng angulo. Investigan lahat ng angulo. Pwede silang makulong, no? Pero iba talaga ang treatment pag minor de edad, eh. Jel Conanan, sending us a message via Facebook as well. Grade 1 is 6 years old. 2, 7, 8, 9. Oh, kung young age ko na yan nung nag-aaral ako, 9 years old. Ala ko pa masyadong kamulangan. 10 years old umpisa na. Para sa akin, DJ, baguhin ang batas na yan. Mga 10 years old. 10 years old naman para kay Jel Conanan. Actually, Senator Robin Padilla is proposing to amend the juvenile justice law, eh. Anong ibaba? Ibaba pa yung edad. Well, again, shoutouts to Brother Noki Nakpil. Nakikinig siya ngayon. Up next na po yung Beautiful in White. Ito yung pangkasal na kanta. Kaya Beautiful in White, eh. Tapos yung lapat ng melody niya is yung Canon Indie. Good morning, DJ Benjamin. Request ako ng 5, 6, 7, 8 steps. Oh, sure. Sige, kasa natin yan. From Gretchen. And at sa lahat na nakikinig sa Porak, happy, happy listening po. Next message is from 4060. Bag, sakan ang request naman niya. Oh. Hi, DJ Benjamin. Papa, shout out ko po ang mga kasama ko sa trabaho na si Andrew Muyano. Na napakasipag magtinda ng ulam sa work namin dito sa Angeles City, Pampanga. Happy, happy listening. Request na nga, bagsakan. Got you guys. Sige, play natin yan. No? 12 to 15, pero mas paigtingin ang batas kung ano ang penalty at reform para sa mga CICL. 12 to 15 naman para kay 7301, yan ang opinion niya. Hindi, gawin natin 12 to 18, ano? O dapat 12 to 15, ibig mong sabihin 12 to 15 lang ang CICL, tapos 15 years old and 18 dapat tried na sila as adults. Yun ba yung sinasabi mo? Kasi at the moment 15 to 18 eh, yung CICL natin na punishable ng pagkakakulong eh. Tapos yung less than 15 years old, so kahit ano ka, kahit 14 years old, kahit magbe-birthday ka bukas, pasok ka pa rin dun sa below 15. Walang kulong yan, intervention lang at saka intervention tsaka rehabilitation lang. Oh, so para kay 7301, 15 years old pababa, no, 12 to 15 daw, yun ang mga CICL, tapos 15 and above, tried as adults na sila. So wala nang intervention para kay 7301, dapat daw pag 15 years old, itrato na sila as adults, no? Kung ba paano nakikukulong yung mga edad 18 pataas sa batas natin kasalukuyan. Okay, Vibes, ito services question natin today. So tingin mo, dapat bang ibaba ang minimum age of criminal responsibility? Oo, hindi. Ipaliwanag po ang inyong panig. Kay Brother Noki, baka meron kang sagot dito. Tol, kwentuhan tayo. Anyways, this song goes out to you, pare ko. Ayan ang GT ko sa CFT. Brother Noki. Happy, happy listening sa lahat ng Clark Freeport Rescue yun. Balibago Community Chapter, happy, happy listening. Baliktugtugan with a serenade by Westlife, Beautiful in White, playing here at GV 99.1, your Gavibes.

0: your gut vibes. GV 99.1.
1: Oras na sa buong Pilipinas. Kavibes, kayo po ay nakikinig sa inyong number one Good Vibes Station, GV99.1. You're with your boy DJ Benjamin. At welcome po sa programa kong Brunch Tapes!
2: Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good.
1: Kavibes, ang pinag-uusapan natin ngayon ha, yung pagbaba ng criminal liability. O, sa ngayon ka ba, naibaba ang edad ng minimum age of criminal responsibility? Oo o hindi. At bakit? Ha? Send your message over to our Facebook page and through our SMS lines. Pwede mo kong i-text 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
2: Sana!

0: Oh, sabi ni Gail Santos, DJ, sinabi nung magulang nung suspect, mabait yung anak ko. Eh, nangyari. Alam mo ka, Vibes, bias talaga ang parent. I mean, kahit sino siguro, no? Kahit kung ikaw ay bilang magulang. Yung kapakanan ng anak mo yung mas iniisip mo eh. Diba? Hindi natin sila masisip pag ganun. Pero, hindi mo naman kasi pwede sabihin dun sa pamilya ng biktima na minor de edad po kaya nangyari. Kasi kawawa naman eh. Isipin mo, may mga namatay. Minor de edad din ang namatay. Diba? Yung pagkamatay nila, hindi naman kasalanan ng magulang yun. Sa tingin ko, hindi pagkukulang ng magulang yun. Eh. Pero dun sa suspect, I cannot say the same thing. AJ Marlaxa sending us a message. Para sa akin, DJ 13, start ng teenager na DJ Benjamin. Oh, 13, alam mo, mulat ka na. Alam mo na yung mga bagay-bagay na nangyari sa paligid eh. 15 to 18, kulong na kong nakapatay ng tao. Sabi ni Bien Carlos. Yung nakabukod sila sa kulungan, sana may magpatayo na gobyerno ng kulungan para sa kanila, hindi yung nininininakaw ang pera. Yun lang, amen. Actually, yan yung current law natin, Bien, no? Ang current law natin, 15 to 18, may chance na makulong, no? If proven that they have discernment o yung aware sila sa consequence ng krimen na ginawa nila. So para kay Bien, walang babaguhin, ganun. O mas paigtingin na lang. Ganun ba, Bien? MC Kale sending us a message via Facebook. Shoutout sa kaibigan ko na si Kiel Kiel. Nakikinig sa ngayon. Happy listening, Kiel Kiel. See you soon daw, boy. Makinig ka muna sa GV. O, gising na, boy. Para sa akin, 14 to 18. Parang lang ewan kung totoo sinasabi ni Ben Dalon na ginawa siyang batas para sa mga bully. Sabi-sabi. So, para kay MC Kale, bas babaan ng isang taon, ano? Sabi ni Marvin Morillo, discipline starts at home. It's the universal truth that a child's foundation of respect. Yes po, DJ, ibaba ang edad dahil po kung ibababa yan, mas magiging alerto ang magulang para disiplinahin ang kanilang mga anak. Tama, no? Magandang angulo yung nakita na yun. Bilang magulang, hindi dapat inaasa sa school o sa mga teachers ang pagtuturo ng disiplina sa mga anak nyo. Kaya lumalaking, may mga batang lumalaking entitled, may mga batang lumalaking mayabang at walang galang kasi may mga magulang na kinukonsinti. DJ age is just a number. Meron mga bata na matanda na kung mag-isip at meron namang mga matatanda na parang bata pa kung mag-isip. Tama naman yan. Kaya dapat basihan ang edad. Dapat basihan yung bigat ng krimen na ginawa. Tama. No? Hindi lang sa edad, pati yung... I forgot what country from Europe, I think. Na yung edad hindi siya binabase talaga. O, parang pag mayroong kang nagawa, titignan nila kung aware ka ba sa consequence nung ginawa mo. If a minor who committed a heinous crimes, sabi ni LU, if a minor who committed heinous crimes equivalent to adult offense, they should receive adult level punishment. Anyways, we don't have death penalty here in the Philippines. Ang murder ka vibes, ang kaso niyan is habang buhay na pagkakabilanggo, no? So, iniisip ko rin kung magkakaroon ka ng reclusion perpetua at nasa age 10 ka. Buong buhay mo nun, nasa kulungan ka na. Or at least, ang reclusion perpetua, sabi nila habang buhay na pagkakabilanggo. Pero... parang may chance of pardon yun pagdating ng 40 yata. I'm not really sure, no? Check it out ko, ka-vibes. Double check ko. Good morning, DJ Pokemon. Naniniwala po ako sa law and order, accountability, at ang at maging sa death penalty para sa mga pinakarumal-dumal na krimen. Pero pagdating po sa age of criminal responsibility, hindi dapat emosyon ang nagdidikta ng batas kundi ebidensya at datos. Para sa akin, masyadong bata po yung 10 years old. Bago ibaba ang edad, dapat munang maipakita ng gobyerno na malinaw ang datos kung anong edad ang may pinakamataas na bilang ng crime. Oh, ang ganda ng take niya dito, ah. At kung talagang ginagamit sila ng mga sindikato upang makaiwas sa pananagutan sa ilalim ng batas, dapat ding mapatunayan na hindi sapat ang kasalukuyang juvenile justice systems upang tugunan ang problema natin. Malinaw po na may kailangan baguhin. Kung kailangan man po ng reform, pwede po pag-usapan ng edad as early adolescence, siguro paligid po ng 13 years old. Hindi dahil gusto nating mas maraming bata ang makulong, kundi dahil gusto nating magkaroon ng balanse sa pagitan ng hustisya at pananagutan at pagkakataong magbago. Ang matatag na lipunan ay hindi lang marunong magparusa sa mga nagkasala, marunong din itong magprotekta ang sa kinabukasan ng mga bata habang pinangangalagaan ang kaligtasan ng publiko. That was a nice take. Ikaw ka, Vibes, pabor ka ba na ibaba ang edad ng criminal liability? Anong age ba dapat sa iyong palagay? Ano? Senator Robin Padilla is proposing to 10 years old. The PNP supports lowering it up to 12 years old. Pero ang mga netizens natin, iba-iba rin ang opinion nila about this, no? Ikaw ka, Vibes, ilang taon ba dapat ang pananagutan ng isang minor de edad, no? Ilang taon ba dapat ang may criminal liability na, no? Let us know. Send us a message on our Facebook page and send us a message on our SMS lines din. Pwede rin yan. Good Vibes Tugtugan, Good Vibes Kwentuhan sa inyong number one Good Vibes station. Magbabalik po ako agad-agad on the remaining 40 minutes of our program. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:20 a.m.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
13: I have headache. I have body pain.
14: Pag two, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Allah!

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: narinig. Di na tumadadaig, nagsama-sama sa magsaman at naging isang bibig. Mag-ingating at tangan, baka masinda, sapagkat nandito na si Chito at si Kito at si Glock.
1: Glock! Yan po ang parokya ni Edgar. That was our request in music. Sawitin nilang bagsakan, playing here at GV 99.1, 1126. Time all over the Philippines. We gonna read the last batch or the latest batch of our messages. Today, we're talking about the age of criminal liability. Kayo po'y nakatutok sa aking programang Brunch Takes with DJ Benjamin. Sa mga nag-send na mensahe sa ating Facebook page, basa ba tayo? Shoutouts to Denden San Pedro. Hindi ko po alam, DJ Benjamin, kasi 19 years old na po ako. Sa mga kapwa ko mag-aaral na lang kayo mag-focus. Oh, sa kapwa mag-aaral, sa pag-aaral na lang kayo mag-focus. Hindi gulo na sa isip, kawawa naman yung mga magulang natin. Tama. Eh, very young pala to si Denden San Pedro. Oh. Natandaan ko si Denden ay isang IT student. Thank you very much for being interactive. Alam mo, Denden, isa ka sa mga Gen Z active listeners natin or interactive listeners. Shoutout sa sa'yo. Sumurang edad mo eh, nakikipag... palitan ka ng opinion sa amin. We highly appreciate that. Good morning, DJ Benjamin. Sabi ni parang Nyanyi. Yeah. Listening all the way from Malaban niya. Happy, happy listening po sa inyo. Age should not be an excuse for crime liability, as nowadays minors are being used for criminal activities. A 14 and 15 years old already know what is right and wrong.

Dapat talaga subaybayan ng mga magulang kanilang mga anak. At hubugin ang magagandang asal at respeto sa kapwa. Hindi ako approve na ibaba sa 10 years old. Hindi po ako sang-ayon na ibaba ng 10 years old. Para sa akin, subaybay na lang. Subaybay ng magulang ang kailangan at hubugin sa magandang asal at respeto sa kapwa. Yan ang take ni Mommy Pines. Masyadong mababa yung 10 years old para sa kanya. Alas 11:30 ng umaga, 11:30 ang oras po natin sa buong Pilipinas. Kabibs, sa ngayon ka ba na ibaba ang edad ng criminal liability dito sa Pilipinas? At kung sang-ayon ka, ilang taon dapat ibaba? At the moment, ang batas natin, ang mga edad 15, o pagitan ng 15 hanggang 18 anos, or 15 to 18 years old, can be held criminally liable if proven that they have a discernment over the action that they did or the discernment over the crime that they have committed. Hintayin ko yung mga mensahe nyo, ka-vibes, na natitirang kalahating oras ng ating programa. Tuloy-tuloy lang ang Good Vibes Uktugan, tuloy-tuloy lang ang Good Vibes Kwentuhan. If you're all about that, well, keep it locked here on your number one Good Vibes station because we have more coming your way. At the moment, balik tugtugan with another throwback music. Here's The Survivor with their track Eye of the Tiger playing here at GV 99.1.

I'm high on believing. 11:54, time all over the Philippines, Kavards. We have 6 minutes remaining before the hour of 12. Ay, maraming salamat po sa lahat ng nakisama sa kwentuhan natin. Appreciated po natin yan. Sa lahat po nagpadala ng kanilang mga message via Facebook, via SMS lines. Thank you very much, mga ka-vibes, ha? Oh, ayun na nga. Maraming salamat sa inyo, ka-vibes, sa pagtutok sa Brunch Takes. Magkakaiba man ang opinion natin, magkakaiba man tayo ng pananaw, eh siguro naman ho, iisa lang po ang hangarin natin, ano? Iisa lang ang hangarin ng karamihan ang magkaroon tayo ng mas ligtas na komunidad. At syempre, isang sistema ang makatarungan at pantay para sa lahat, no? Regardless kung anong edad mo. Ang tanong tungkol sa minimum age of criminal responsibility ay hindi lang usapin ng pagpaparusa. Usapin din to ng pananagutan, rehabilitasyon, at kung paano natin mapoprotektaan ng parehong biktima at pati yung perpetrator o yung papanagutin yung suspect naman. Hindi lang pagpoprotekta sa mga kabataan eh. Yung pagbibigay hustisya rin sa mga biktima. Ano man ang inyong paninindigan, ka-vibes, mahalaga ang ganitong usapan kasi dito nagsisimula ang mas malalim na pag-unawa sa mga kinakaharap na issue natin. Kinakaharap na issue ng legal system natin. No? And I really appreciate all of your messages, all of your inputs. Thank you very much, ka-vibes. No? Papaalam na muna po si DJ Benjamin, but don't worry, I'll be back tomorrow. Friday na, bilis no, pa-weekend na tayo agad. By the way, quick shoutouts to our sponsor, shoutouts to Delish Cheese Dough Pizza. 229 pesos ka vibes, pizza na yan, order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. They'll be opening for franchise again very soon, so stay tuned and follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. Shoutouts to Capito Sports Bar. If you love back-to-back live bands, you enjoy billiards, yummy foods, refreshing drinks, and KTV rooms, I suggest for you to visit the bigger and better Capito Sports Bar in Mabalacat. Open po yan 24/7 with free entrance only at Capito Sports Bar Mabalacat.

0: one good vibe station, GV 99.1. O ngayon, hinahanap-hanap mo sa sleeping child noon. Ayaw mong pinapa-shesta ko ni nanay. Yun ba yung rason? Yun ba yung rason? Kaya hindi tayo masyadong tumangkad, ganun. Kasi ako kasi, ni-require talaga. As in required. May bilang pa, isa, dalawa, ganun. Kailangan talaga mag-shista. So, ngayon hinahanap-hanap na natin yun. Hinahanap-hanap mo na yung tulog mo ngayon. Kung noon sobra-sobra ngayon, kulang na talaga. Di ba? Hinahanap-hanap mo na makatulog ka. So yan ang isa nating nice to ask on a Throwback Thursday. Yung namimiss mo noon, nung hindi pa uso yung mga internet, yung SockMed. O kasi ang daming nakakamiss. Saan? Kung wala mga, hindi uso nun yung mga mass shooting eh. Di ba? Hindi uso yung mga, well, it wasn't mass, no? Pero we lost 3 students. In the recent very sad Tacloban shooting, 'di ba? Eh noong panahon natin, hindi pa. Kaya tayo nagugulat ngayon. Noon kasi puro mga mamaya na lang ha, kasi baka akala niyo ginagawa ko humorous yung naging sitwasyon. Pero i-example ko lang kung ano yung mga pinagkakaabalahan natin noon. Kung ano lang yung mga kinakatakutan natin noon. So, ikaw ka, Vibes, ano yung mga namimiss mo noon nung hindi pa uso yung social media, yung internet? At napatanungin rin natin yung birthday girl. O, yung birthday girl na proud na proud. Talagang pinost, hindi yung sabihin, talagang pinost niya yung 74 niyang eh. Si DJ Emer talagang pinost yung 74. Ang laki-laki ng age niya, 74. Post ba? Dahil lakas na loob ko magbiro ng 74, no? Pansin ko kasi kay DJ Amir. Happy, happy birthday, DJ Amir!
1: Happy birthday!
0: Lakas na loob ko mag-74, eh, no? Hindi, kasi si DJ Amir, pansin ko, parang hindi na siya as tutok ngayon. Mula nung nalipat siyang departamento, parang napaka-busy niya lately. Paminsan, hindi na siya nakaka-sit-in kasi isn't it nice? Happy, happy birthday, DJ Amir. So, feeling ko lang, baka mamiss niya yung 74. Feeling ko hindi niya maririnig yun. Kaya huwag niya na sabihin. Ang importante, parang may pa-pizza uli yata dito, ah. Noong isang araw, may pa-delish cheese dough pizza. Maraming salamat po kay Boss Manny Galang. No? Sa ating pa-delish cheese dough pizza. At kung ikaw ay mga birthday din. O kasi parang may nakikita akong pizza uli dun eh. No? Pwedeng-pwede po kayong umorder from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. And they're open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. So, anong namimiss mo sa pagkabata or nung panahon na wala pang internet, wala pang mga SockMed, ganyan? Ako yung namimiss ko nung pagkabata or nung bata pa is yung hindi nagbabayad, di ba? Ngayon kasi, pag lumalabas kami, parang, sino magbabayad? Ganun. Ano ba, KKB ba? And a quick time check of vibes.
2: 12:40 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: And speaking of hindi nagbabayad, o kahit hindi tayo ang magbabayad sa tuition fee natin. Hinahanap ko naman yung ating script, no? Hindi ko siya mahanap. Pero kahapon, we got to interview si Doc Jeriel ng Nazarene Academy Incorporated dito sa Angeles City. So maya-maya basahin natin yan. No, yung mga detalye dyan. Pero you have until July 30 to enroll, if I'm not mistaken. And hello! Hi! Hello to DJ Kakay. Kahapon namiss natin si DJ Kakay, ah. So, back-to-back tayo kay DJ Kakay. Today! Ay! My bad!

affordable. Sensya na ka-vibes ha, my bad yun. Nandito lang pala. Yan ang namimiss natin nung pagkabata, diba? Nauuna yung bibig kaysa sa mata. Diba? Pag may hinahanap tayo, inuuna mo kasi yung bibig mo eh, hindi yung mata. Diba yun yung laging sabi ni nanay? Kung gawin mo uli yun, sa anak mo, ikaw na palang matanda yun. At magpa-dedicate muna tayo sa ating 74th birthday. hindi niya naririnig yan. Napaka-busy niya ngayon, no? Happy, happy birthday, DJ Amir. For our sweet child of mine. Siyempre, pag 74 ka, mga 80s yung trip mo, diba? So, namimiss mo sa pagkabata, nung wala pang SoCMed, wala pang internet. Guns N' Roses, sweet child of mine. Dito lamang sa ating number one good vibe station, GV 99.1.

0: number one good vibe station na GV99.1. Basta marinig ni Norberto si DJ Amiro. Active na active si Norberto. Yung 74, kidding aside ko lang yun. Nagpapapansin lang ako kay DJ Amir. Bata pa si DJ Amir. Hindi, natawa lang talaga ako talaga. Ang laki-laki, oh. Pineflex talaga yung edad. Parang bihira lang kasi ako nakakita. Ang laki-laki talaga. Ipa-flex yung edad o sobrang laki. Pero bata pa po si DJ Amir, no? Nagpapapansin lang ako sa kanya kasi before, pag nagsasalita ako, lagi siya nagre-react, tas magme-message siya. So, grabe siya katotok before. Eh, ngayon, dahil iba na yung department niya, parang na-miss ko siya bigla. Yun, na-miss ko yung nagko-comment siya pag may sasabihin tayo. Yung ganon. Lagi kasi siyang nasa field lately. Pero, always tuned in pa rin, syempre. Always tuned in pa rin kami sa isa't isa. No? Kaming mga GV jocks nyo. Dito sa GV99.1. And another quick time check.
1: 1:20 p.m.
2: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
0: O, sino kaya ang taya mamaya? Siyempre, may birthday. So, kung birthday mo today, magpabook na na dito. You can visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. They've got back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms, and they're open 24/7 with free entrance. So, ang aking pa-throwback Thursday question, no? Ano yung nakaka-miss before nung wala pang internet, wala pang SOCMED, or yung nami-miss mo nung bata ka pa? So, yan yung una, no? Kasi noong tanda ko, kinakatakutan lang natin, di ba? Totoo naman yung mga duwende, mga white lady, ganun. Mga kapre, ganun lang. Hindi yung may totoo tayong kinakatakutan, di ba? Na yung pag nasa school tayo. At ano pa, may usapang idol tayo today. Something na nakaka-good vibes. Ituloy natin yung kay Alex Ayala. Kasi diba dream partner niya si Venus Williams. Uy, nanalo sila, quarterfinals. Abot na sila sa quarterfinals si Venus Williams. So ikaw, sino yung OG na idol mo? Siguro kung sa TV, meron kasing show before na 13, 14, 15. Ayan. Kung Gen Z ka, wala ka ng alam dyan. Kung Gen Z ka, wala ka ng alam sa That's Entertainment. Hindi mo na alam yung mga ganar. Diba? Pero kilala mo naman siguro si Rufa Gutierrez. Ayan. So si Rufa Gutierrez, si Aiko Melendez, si na Carmina Villaruel, na sila sa 13, 14, 15. Pero, so they're the girls on TV. Siguro kung sakaling meron akong artista na gusto noon na yun, si Rufa Gutierrez. Pero more of a radio girl, no? The more of a radio girl tayo. Kung idol ang usapan, no, na babae, I would have to say si Delamar. Kasi, yung boses niya parang princess. Hindi ko na yung ma-mention yung D, no? Yung D na brand. Kasi brand yun eh. Pero we grew up watching princesses, di ba? Yung mga cartoon na princesses. Ganun na ganun kasi yung boses niya. Unlike yung kay DJ Nice. Alam mo yung parang ayaw mo yung tanog na sarili mong boses. Pero yung sa kanya kasi is like a princess talaga. No? So kung hindi nyo imagine, let's say hindi mo kilala si Delamar. No, siguro kung mahilig ka sa radyo, syempre alam mo yung mga OGs sa radyo. Heavy FF din yun ng ate ko. So, yeah, yun. Pero sa boses talaga, like, princess, parang ganito. No, ganito yung sample. Ayan. Si Leia Salonga ng Reflection. Ganun na boses. On GV99.1, your good vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Good morning, my dear plants!
2: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
1: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
3: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
4: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
9: GV with coffee? Sit back and relax with your favorite chill music only at GV 99.1. Your good vibes. You're the coffee
10: that I need. Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon, may AI. Ang dali mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganoon kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman, para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre, may epekto ang mga to sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-aalaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
11: It's Melly

0: Harry Styles with Before I Let You Go on your number one good vibe station, GV 99.1. Kasama niyo pa rin si DJ Nice. Ang DJ niyo nice na nice, pero lagi may pabaon na spice. Kasi si 6814, dahil nga bati akong bati kay DJ Amir, no? Kala niya ako si DJ Amir. Ayun. 7969, good afternoon DJ Nice. At pakiplay naman yung I've Been Waiting For You by The Guy Next Door. O diba ang aga natin nagdrama? Ang sunod-sunod na yung mga drama-drama natin kanta. This is Gretchen from Porac, Pampanga. And lahat ng mga ka-vibes natin from Porac, Pampanga, happy listening sa inyo. Nanay Pines is also here. Belated happy birthday uli sa iyo, Nanay Pines. Ang dami niyo mga special na June babies, ha? Happy Throwback Thursday. At ang kanya song request na It's My Life by Bon Jovi na i-play na natin yan kanina. Kasabay ng mga Guns N' Roses. Yan. Ang sabi naman ni Norberto, dahil ang tanong natin for a Throwback Thursday, anong namimiss mo nung bata ka pa at anong namimiss mo nung panahon na wala pang internet, wala pang social media? So, ang namimiss niya noon yung pen pal. Oh, saya mo, no? Kasi ikaw textmate. Si Norberto pen pal na yung naabutan niya. At least tayo, textmate na. Ganun. Hindi. Phone pal naman. Landline. Talagang very dependent pa kami sa landline sa bahay. Hindi pwede mawala yung landline. Kahit sa tindahan, hindi pwede mawala yung landline. Eh si Norberto talagang pen. Pen yung sa kanya. Pen pa. Tapos may collection pa siyang stationery. Yung mga wala pang cellphone, usong-uso pa yung mga love letters. Saba, parang dito lang yung pag-request ni Nanay Pine sa Dropbox. Sabi niya, kukolektihin nila yung Dropbox, yung request mo, mape-play sa susunod na linggo. hindi ko alam. Kasi noon pa yun eh. Basta alam ko, nag-dropbox ng song request dito sa GV 99.1. Kasi kung usapang OG na lang rin, ba? Diba? This is your longest running station in Central Luzon. 42 years and counting. Tapos, pag gustong-gusto raw magpadala or gustong-gusto mo raw magpadala ng love letters, yung sulat niya ilalagay mo sa ilalim ng unan. Tapos kinabukasan, may 100 na ba, Norberto? Pinaghalo-halo na eh, no? Tooth fairy. Pinaghalo-halo na yung love letter tsaka tooth fairy. Kapag naririnig mong kumakaluskos yung love letter, kunikilig ka na. Ayun. At least ako, tooth fairy na yung nadatnan ko. Si Norberto, kumakaluskos pa. Pwede rin kayo mag-message sa ating Facebook page, it's GV99.1. Baka hindi pa po kayo naka-follow sa ating mga social media handles like Facebook, TikTok, X, Instagram, at YouTube. Search nyo lang yung GV99.1. At sa mga hindi pa sinesave ang ating mga numbers or text lines, 0967-069-5768, 0908-516-4466. And you can also keep us in the background on your TV. Signal TV channel 306. And online, meron tayong 24/7 streaming dyan, live streaming sa Signal TV channel 306 and online via Mixler, MIXLR, Radio Garden, your major radio streaming apps and websites. Search nyo lang yung GV99.1. Shoutouts din kay Z at ang sabi naman ni Jill Conanan, I think I can say game and watch, no? Kasi wala na may alam nun. Sa panahon ngayon, meron pa. Ayan, kaya mabubukod daw yung age niya dyan. And noon, para daw siyang hari ng daan itong si Bien, dahil napaka hiyabang, no? Hindi ka nadadala sa 1, 2, 3. Ako kasi isa pa lang. Tumatakbo na ako pa uwi, ganun. Isa, dalawa, ganun. Talagang binibilangan tayo, diba? And kung Ayun, napakalikot lang niya, in short, nung bata pa siya. Akyat dito, akyat doon, takbo dito, takbo doon. Para masasabi naman ni Gail, ang namimiss niya noon, mga sungka, rollerblades, di ba? Roller skates naman is making a comeback, pero kami rollerblades era din kami. No? Kaming tatlo magkakapatid may rollerblades, may kanya-kanya kami rollerblades din. At syempre, nire-request na naman niya yung kanta niyang Gasgas, pero wala namang pampadulas. Hindi, okay lang. Kami nabusog naman sa ating Delish Cheese Dough Pizza. At kung gusto nyo ring mabusog, ngayong paycheck lang, it's merienda time. You can order from your delivery app sa inyong phone as low as 229 pesos. And they're open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. 2 p.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: Siyempre, bago uminom ng gamot, karamihan ng mga iniinom na gamot, di ba dapat may laman ng ating tiyan? Ayan na nga. So let's get back to more of the music dahil gusto natin forevermore ang ating pagkabata. O, si Jed Madela naman with Forevermore on GB 99.1, Your Good Vibes.

This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes. Presente! Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Sabi na po, ang kanina yung kaming bayan na si Kaka. And I'm not alone today because I am with...
1: Hello mga ka-vibes, makulimlim na hapon. This is your ka-vibes, Marie. Si Marie pa rin. At kasi syempre, kasama pa rin namin si Ka-Vibes.
0: Ka-Vibes yan, ang aani ng chika ngayong hapon. Ayun! Kami po ang makakasama ngayon. Pero bakit yung mic lang yung malinaw? Pansin mo. Para my favorite isim yung tech natin, palagay mo.
2: Para.
0: Ka-Vibes kami, samahan nyo kami ngayong hapon sa... Hanggang ano to? Alas 5 na chikahan. Kaya kung meron kayong mga pabati o di naman kaya, meron kayong mga star requests, ang panilang sisend yan, ka-vibes. Yan,
2: you can text your song request to 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
0: At saan pa ba ang mga socials natin?
1: Ayan, you can also send us to our Facebook page, www.facebook.com/GV991, and to our TikTok, GV991FM. We also have X on Instagram at GV991. And syempre, meron din kami sa Signal TV, channel 306. And to our YouTube, GV99.1, your good vibe station, and also to our online platforms, yes. Mixlr and Radio Garden, www.mixlr.com/GV991.
0: Yes! At kayang kinaya, bongga! Okay lang ba sa'yo? Narinig.
2: Sobrang okay. Rinig.
0: Oh, ayun na. Ka-vibes ngayong Thursday. Tama? Ano to? June 25. At alam nyo ba? Chichi ka tayo today. Diba? Meron kami mga baon na chika ka-vibes. Malalaman nyo yan. Ano ba yung mga baon namin today? Kasi ako muna yung papaligi kay Vibes Ray sa chika niya. Alam mo, gusto ko talaga. Pero hoping na he'll get well soon, diba? Ka-Vibes, abangan nyo kami. Pero balik tugtugan muna tayo. Ka-Vibes, mariklik mo yung susunod nating song. Yan, ha? O, pakihin nyo kami. Ka-Vibes, sa aming pagbabalik. Kaya, only here on your number one Girl Vibes Station.
2: GV99.1.

0: Ayan mga kabaj, nagbabalik kami para pag-usapan ng chika mamaya. Nag-loading ako ng pasensya na. Ang Dawas okay Talk yan. Pala by Khaled. Yes. Ayan, this is your Kavibes Marie para sa kwentuhan ngayong hapon. At syempre kasama ko pa rin si
1: Kavibes Yani, ang ani ng chikahan ngayong hapon.
2: Kasama rin po ako, DJ Kakay. Yes, tatlo na kami. Hello. Talk ayan. Kasi na ni Khaled yes, kasi talk. Marami tayong pag-uusapan today. Pero bago yan, ano muna?
0: Bago syempre dapat yung mga kwentuhan, meron dapat alam niyo na kinakain.
1: So, pizza, oh, yes. Diba?
0: Of course, so you can order from any branch Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open sila for franchise again and soon stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates.
2: Ikaw na.
1: At alam niyo ba mga ka-vibes, hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM at HUMS. May 11,000 ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos. SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable.
2: Yes, at syempre ka-vibes, visit the bigger, better Capito Sports Bar, Mablaka back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open 24/7 with free entrance. Ano ba yung talk natin?
0: Ayan na nga, this week lang to. Syempre,
2: this week lang to?
0: Of course, i-re-raise natin ulit ang mga bandera ng mga kababaihan.
2: Wow!
1: Ayan!
0: For this afternoon, of
2: Malaus
0: course.
2: Ko sino ba yung mga kababaihan na yan? Kababaihan.
0: Ayan. They
2: ano
0: are...
2: sabi mo, Malaus ko?
1: Malaus ko po, Pampanga.
0: Yes! Ayan, tama yung sinabi niya because yung mga babaeng pag-uusapan natin ngayon are from Pampanga.
2: Pampanga! Charon!
1: Kapampangan.
0: Narinig niyo na ba yon?
2: Oo. Sino ba yan? Yung... Narinig ko na ba yun?
1: Narinig ko na. Narinig pero ko kailangan ba? Kong marinig ulit.
0: Ayan na nga. So, nanalo yung ating very own from Magalang, Pampanga.
1: Makabalin.
0: Yes, natin. Nanalo siya ng Miss Asia Pacific International.
1: Woo! Ay, oh,
0: alam niyo ba yung pangalan niya?
2: Di pa.
0: Hindi nyo. Ayan, si Miss Gabriel Fuentes Galapia.
2: Ayun!
0: Na-crown sila as Miss Asia Pacific International Philippines nitong June 20 lang.
2: Congrats!
1: Yes. Congratulations!
0: And so of ganda. Course, yes, of course,
2: ay, may
0: ka
2: isa
0: ba?
2: Pa!
0: May isa pa!
2: Okay!
0: May isa pa. Ito naman, very own din natin na kabalin from Lubao, Pampanga. She won the title Miss Elite World Philippines 2026.
2: Sino
0: si
2: naman?
0: Miss Sofia Bianca Santos.
2: Ay, ang ganda.
0: Iba talaga yung pride ng mga kababaihan.
1: Oh, sabi nga nila, kapag basta kapampangan, malago. Iba na yun eh. Isa yung...
2: Ay, may narinig ko. Mali pala yun.
1: Yung isa manyaman. Manyaman magluto.
0: Malago oh, yan, ating mga kapampangan.
1: Malago kaya yes, dinadayo.
0: Ay, ganun ba yun? Parang
2: current,
0: hindi.
2: Current Miss Grand. Grand, di ba? Yes. Miss ano, Emma Tiglao. Mm-hmm. Grabe. Masusunod na yung mga, ano, yung Miss Grand. Mm-hmm. Oh, mahilig kasi, mahilig ba kayo sa beauty pageant?
1: Mahilig. Ikaw,
2: mahilig
1: ka, mga Miss Universe.
0: Miss Universe. Yung pangmalakihang pageant. Ay, pero syempre, nagsusupport pa rin naman po ng mga, yun, local pageant.
2: Local pageant. Sa ko ba sa pageant? Bet ko talaga yan. Ewan ko, nahilig lang talaga ako.
0: Opo, diba, tama DJ Kakay. Tapos aabangan natin dyan yung mga Q&A, yung mga sagutan.
2: Yes, yung mga sagutan talaga. Sagutan. Diba? Ang ganda-ganda. Talagang ma-amaze ka na. Ang ganda-ganda. Ang gwapo-gwapo. Diba? Ang so creative. Tapos, ang galing pa sumagot sa mga Q&A. Yun talaga yung naabangan. Ikaw ba yung ano, inaabangan? Maka vice
1: inaabangan
2: yan sa isa pageant.
1: National costume.
2: National costume.
1: Kasi yung para makikita mo kung alam niya ba talaga yung lugar niya, yung kung ano ba talaga yung
2: ay,
1: ano ng lugar niya like Pampanga, pagkain, parol, parang lalabas talaga doon eh kung ano yung lugar.
2: May costume na kayo, national costume niya si Isig, 'di ba? Kasi
1: Sisig with egg.
0: Mayonnaise.
2: Ayan. Wala lang, naisip ko lang. Ikaw ba, ka-Vice Mary, mail ka ba sa... Ano yung naabangan mong mga pag-beauty pageant?
0: Yes. Bukod sa akin sa Q&A, yung swimwear.
2: Ay, paras tayo!
0: Kasi makikita mo talaga yung mga pangmalakas ang katawan ng iba't ibang babae. Oh. Tapos syempre, doon din parang napag-uusapan yung ibang tabo sa mga pagdating sa babae.
2: Oo. Maganda nga yung ano, swimsuit. Ako din, lalo sa mga mister na pageant.
1: yung iwan.
2: Yung mahiling natin. Una pa lang yan na talk for today. Tama ba?
0: Yes, una pa lang yan.
2: Meron ka bang baon?
1: Siyempre, hindi mawawala yung baon ko. Susunod na yan. Abangan nyo. Huwag kayong... Kayong aalis.
2: Bago tayo balik tugtugan, basahin muna natin yung message nila. Happy birthday daw, ano. DJ Amir, happy birthday!
1: Happy birthday!
2: Sabi ni ano, Kumar, congratulations. Pa-request na every time by A1. At from Mami Pines, pa-shoutout daw kay Boss Julie Bernard, most specially to you. And pa-request ng Amazed by Lone Star. We'll be playing your song request. Ito na yan. Tama ba?
0: Yes. I-play namin yung mga ka-vibes. Huwag kayong mag-alala.
2: Yes.
0: At magbabalik kami mamaya para sa panibagong topic ng chikahan.
2: Kaya patuloy lang makinig sa inyong number one good vibe station,
3: GV99.1.

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Be who you are for your pride. Don't hide.
2: That was legitness.
3: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes! This is GV99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: It's Melly from

0: And that was Angel Baby by Troy Sivan playing now on your... You're still listening to your Good Vibes station, GV99.1. Nagbabalik na naman kaming mga ka-vibes para ikwento ang ating bagong mainit na topic ngayong hapon. Kasama ko pa rin dito si Ka-Vibes Yanni.
1: Si Ka-Vibes Yanni.
2: Bakit hindi ikaw muna? Chika. Ikaw muna ulit.
0: Ay, ako muna. Oo nga pala, nakalimutan kong magpakilala. Pasensya na mga Ka-Vibes. This is your Ka-Vibes Marie. Mari nyo pa rin ako ngayong hapon.
1: At ito naman ang nyong Ka-Vibes Yanni, ang ani ng chika ngayon.
2: And this is DJ Kaka on Thursday afternoon. Happy Thursday, Ka-Vibes. Ayun nga, meron tayong mga chika kanina nga, na-share na natin ang ating mga kabale na nagagandahan katulad natin.
0: Beauty.
2: Ang mga beauty queens! Ano pa ba? Ano ba ang chismis pa?
0: Ano yung baon na sinasabi mo, Ka-Vibes Yanni?
1: Yung baon na mapapa... Ano? Ay, gusto ko yan, gusto ko yan, gusto ko yan. Ito ano naman, mainit-init, sobrang init. Ang usapan naman nito is break up.
2: Break up.
1: Ni, kung kilala niyo siya, siya si Sir Gabin at si Ma'am Elma.
2: Ah, mga vlogger.
1: Isang araw, sabi nag...
2: Ano sabi?
1: Nag-announce na si Sir Gabin na napag-desisyonan na daw nila na maghiwalay ni Ma'am Elma.
2: Bakit naman sila naghiwalay?
1: Kasi parang... about sa burnout na wala na, wala nang...
0: Grabe ang sandang ganyan ng burnout.
1: Pero nilinaw ni Sir Gabin na ang kanilang pag-iwalay ay desisyon nilang dalawa at hindi dahil sa anumang third party. Kasi nabalitaan naman natin last time, di ba, na ay, may kasama siya sa airport.
2: Yeah, oo, di ba? O, bakit daw hindi? Tuloy mo yan. Nilinaw niya.
1: Anumang third party. Tapos humingi rin sila ng paumanhin sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kumalat na haka-haka habang nagpapasalamat sa lahat ng support sa kanila. Sa kabila ng pagtatapos ng kanilang pagsasama, nanatili ang respeto, pasasalamat at suporte nila para sa isa't isa habang tinatahak ang new chapter ng kanilang buhay.
2: Ilang years ba? Ilang years sila?
1: 7 years!
0: Long term.
1: Paano ka mag-move on kapag 7 years? Parang ginawa mo ng buhay.
2: Sabi ng 7-year age, tama ba? Yung mga pag-seven, nandiyan talaga yung rough.
1: Seven years.
2: Rough times, things.
1: Matabi ni nagtatanong, bakit sa 7 years na yon bakit wala pang sing-sing?
0: Ay, yun lang.
2: Bakit nga ba? Alam mo? Bakit sabi mo 7 years, dapat ba may sing-sing?
1: Sabi na meron na. Kasi... kasama mo na siya sa ano mo eh, through ups and downs eh. Parang sa success nila ngayon, parang magtataka ka talaga, bakit wala pa?
2: Oh. Pero dun sa sabi mo kanina, nililinaw na hindi third party ang
0: naging reason
2: ang
0: nila.
2: Naging reason. Instead, ano kasi yun? Ito ay mutual? Ano ba?
1: Mutual na decision na po na maghiwalay.
2: Meron bang ganon? Mutual decision na maghiwalay na kayo?
0: Meron po.
2: Ay, naniniwala ka, Meron,
0: yes,
2: na
0: po.
2: Eto na, mag-iwalay na ta. Pero, mutual kasi, paano siya nagiging mutual decision?
0: Depende po kasi yun sa sitwasyon, yung ganyan na mutual. Lalo na kung, yung sa, kunyari, kami ni Yanni, mag-on kaming dalawa, tapos hindi niya na ako mahal. Siyempre, yung prerespetuhin ko yung reason niya na yun, na hindi niya na ako mahal. Yun yung pag-uusapan namin as mutual. Dahil mahal ko naman siya, tapos hindi niya na ako mahal, kung hindi na siya masaya sa akin, papalayain ko na siya. Ganon.
1: Ako mga ka-vibes, hindi ako naniniwala sa mutual-mutual na yan. Kasi, di ba?
2: Hindi ako maniniwala. Sorry ka-vibes, Marie.
1: Sorry.
0: Pala dito mag-isa.
1: Kasi paano ka maniniwala ang mutual-mutual yan? Yung isa, syempre, pag sinabi niyang, maghiwalay na tayo kasi ganito.
2: Parang sa akin yun ang hindi.
1: Parang, oo, yun doon sa kabila. May magagawa pa ba ako kung ayaw mo na?
0: Parang naiwan kang walang choice.
1: Wala ko ng choice eh. Parang, paano pa ako magpapatuloy doon? Paano ko pa aayusin yung relasyon na yon? Kung ayaw na nung kasama ko. So, magiging mutual siya nun. Pero, ayaw talaga nung isa.
2: O, kung yan, break up, sabi ni 6814 sa akin. Hi, DJ Kaka, miss you mo. Miss you too.
1: Miss you.
2: Jumawa. Miss you. Heart, mama. So, walang mutual para
1: wala,
2: sa'yo.
1: Wala, ayoko yun.
2: Ay. Parang gayo nga naman. Ano pa ba yung sabi ng ano? Sabi dun sa Ano yung sabi doon? Masakit tayo yung sabi niya. Para sa, ayun, ang relasyon na, ano, para sa iyo, mga ka-vibes, ilalaban mo pa rin ba ang relasyon kung pareho na kayong nasasaktan? Kalaban yung para sa nasasaktan.
1: Depende, depende sa sitwasyon. Merong pagmamahal kasi na, ano, di ba, mga ka-vibes, parang ipaglalaban mo pa din kasi,
2: fighting for
1: kasi yung pagmamahal hindi naman about yan sa ano lang eh pag lambingan lang happiness.
2: Hindi, kailangan ganun lang.
1: Para depende kung pag may cheating na yan ay wag na.
2: Oh, wala. Ikaw ba? Vice Marie.
0: Regarding cheating ay opo, deal breaker natin yan. Hindi pwedeng hindi because we have to like
2: non-negotiable
0: yan. Kapag
2: cheat na,
0: let go na. Kasi may tendency na magdududa ka na parati eh.
2: Ayun na, oo.
0: Matatanggal yung peace of mind mo.
1: Lalo na, ewan ko lang sila, syempre, online world.
2: Oo.
1: Madaming haka-haka.
2: Madaming naging haka-haka. Totoo, madaming lumabas.
1: Lalo pag sobrang public.
2: Madami naging explanation.
1: Parang yung mga tao nag-aantay na lang, ay, kakasal na sila, 7 years na sila,
0: nga,
1: mayaman na sila.
2: Oo, no, yun, no, naghihintay talaga. Kaya meron pa nagsasabi na, parang, ah, kaya lang naman sila nag-issue ng breakup, nahiwalay sila, kasi next step is, wedding na pala. Pero in their case, hindi ganun.
1: Wala na.
0: Parang wala na po talaga.
2: Ay, ang sad.
1: So, kumbaga sabi ng mga tao, yung last video nila nung nag-explain sila is parang closure na lang.
2: Ah, closure na.
1: Oh, parang closure video na lang.
2: Tignan natin ang mga susunod na video.
1: So, nakabanata.
2: Ayan, ka-vibes. That's it for our chika today, Thursday. Abangan nyo pa rin sa mga susunod na araw. Makakasama ko pa rin po si ka-vibes Lian at ka-vibes Marie with ka-vibes Ray. At ganun pa man, balik tugtugan muna tayo muli. Ano bang ating next song?
0: We have
2: Dilemma by
0: Nelly
2: and Kelly.
0: Yes, Nelly and Kelly.
2: Ka-vibes, dito ko lang ha. Tumutok lang sa inyo number one ka-vibes station.
1: GV 99.1. Oh!

0: 92.1.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Mabuhay! We are Mimi.
6: And you're currently listening to
5: GB99.1, Your Good Vibes.
7: Bakit Right Med ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: Loh, bakit mo kasi naman kakausapin ang sarili mo kung nandito naman kami? Makikulit sa mga GV Jacks para hindi ramdam ang lamig ng panahon.
15: Happy you're here to stay even on rainy days with GV 99.1, Your Good Vibes.
16: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

It is now 6 p.m. This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa

Ang trabaho, ang school, kamusta naman ang inyong tulog? Para sa mga kakagising pa lang ngayong gabi at magsisimula pa lang ang kanilang Thursday, magbaon ka na maraming kape, magbaon ka na maraming pasensya, magbaon ka ng payong,

Vibes Thursday ngayon ha, dahil Thursday, wala lang. Sinabi ko lang, para sa nakakalimot ng date ngayon, it's June 25, 2026 na po. At gusto ko lang din batiin ng happy, happy, happy, happy, happy, happy! Happy birthday kay DJ Amir! Happy, happy birthday sa'yo, DJ Amir! Ipas din yan. Parehas pala tayong 25, no? Kaya pala. Ayan, happy, happy birthday kay DJ Amir. Kung ano man po ang gusto mong marating, DJ Amir, ay sana marating mo. Pero bago ang lahat, kung meron po kayong mga song request, greetings at gustong ipabasa sa akin on air, pwede nyo po akong tawagin or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466.

At like and follow nyo na aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At syempre meron din sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. At gusto ko lang din patiin si Ma'am Aida Caranoon na laging nakikinig. Happy listening po. At sabi niya dito, gandang gabi. Magandang gabi rin po. At the energetic voice daw, ay maraming salamat po. Medyo pas yung energetic ng voice ko. Ano yun? Wave yan. Minsan pababa, minsan pataas, pababa, pataas. Wala eh. Mabais, makakasama niyo po ako hanggang 9 o'clock. 9 o'clock pa ng gabi. Talong oras po tayo magkakasama ngayong gabi. Ayaw mo yun? Eh, gusto ko yun eh. Ito, galing kay Mami Fines. Good evening, DJ Clark. Happy Throwback Thursday. Happy birthday kay DJ Amir. Ma-request ng, ano to, Bet It? Ay,

aking basa. Thank you, shout out to Boss Julie and Bernard. Most especially to you. God bless from Mommy Fines. Ayan, happy, happy listening, Mommy Fines. Galing kay Sir Norberto. Good evening po, DJ Clark. Happy birthday po kay DJ Amir. Magpakanton po ba siya? Gusto mo lang yan, magpakanton sa'yo eh. Ikaw talaga. Gusto mo pa ma... Gusto mo pa matikman ang kanton ni DJ Amir? Magpapakanton ka ba? O gusto mo magpakanton?

ang Canton ha. Nakatikim na ako ng Canton ni DJ Amir. Masarap. Tsaka malinamnam. Tsaka pampahaba ng buhay yon. Yung pakanto ni DJ Amir, natikman ko na siguro mga way back. Masarap siya. Medyo basa yung kanto ni DJ Amir. Sabi ni Angela, sabi ni Barbara, hoy, anong pakanton? Si DJ Amir kasi birthday niya, magpapakanton daw siya, sabi ni Sir Norberto. At gusto mong tikman ni Sir Norberto yung pakanton ni DJ Amir. Ayan yung mga gusto nyo, nabubuhay kayo eh. Yung mga pakanton eh. Pag birthday ba talaga obligado magpakanton? Ako kasi, hindi ako eh. Hindi ako napapakanton eh.

kasi hindi ako makain ng kanton eh. Yung pansit. Hindi po ako makain ng pansit. Madalang na madalang na madalang at bilang lang sa kamay ko ang pag

0388. Sali na kang Sam G, DJ Clark. Ay, gusto ko matikman yung pakanton na eh. Ah, sige na, sali ta na. Ay, basta ilibre nyo ako. Yun naman eh. Alam nyo yung gutom ko abot langit na. Yung tipong konting pitik lang, pipitik na rin. Masarap na Sam G siguro ngayon. Yung Beth.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's 6:40 p.m. This time check is brought to you by San Miguel Light. Live Light. Drink Light. San Miguel Light.
8: It's Belle Francisco.

and you are still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Mga Vibes, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung meron po kayong mga song request, greetings, or gusto pabasa sa akin on air, pwede nyo po sa akin send sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Before you go, there's something you ought to know. Baby, now. Lagi na follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. I'll be standing here, waiting. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV siya 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. Maybe one day you will understand. Now babasahin ko muna yung mga song request. Greetings galing kay 3345. Good evening po DJ Clark. Pa-request ng Smile in Your Heart ni Ariel Rivera. Galing yan kay Milagro Soriano Paho. At galing kay 1102, good evening po DJ Clark, pa-request po ng If Life Is So Short by The Mopats. Sige, ipi-play ko din yan. Sakto-sakto is throwback Thursday ngayon. Ipi-play natin lahat ng mga throwback hits noon. Wag ngayon. Mag-focus muna tayo sa mga

At gusto ko lang din batiin si Kabibes Yani. Ayan, si Kabibes Yani hanggang ngayon nandi dito pa rin at sumasayaw siya ng cha-cha. Yes! Si Kabibes Yani, tsaka yung kasama niya isa na si Kabibes Marie, siya yung nagsisignal TV. Siya, G-Bay. Sila yun, mga vibes. Pero ako muna inyo makasama, syempre. Hanggang bukas yan. 6 p.m. to 9 p.m. Kaya kung meron po kayong gustong pag-usapan ngayong gabi at ibibigay ko ang topic natin for today maya-maya. Kaya naman, dahil dyan, let's play the song from the Mofats. If life is so short. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Collection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: Mahilagan sa buhay, we are Mimi and you.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV 5, kasi iba sa 5.
2: This song is brought to you by BMEG. Be the best, be galing, BMEG.

And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Glark. Sa programang Good Vibes Connection. And mga vibes, ang topic natin for today, ano ang mas importante? Ang sasabihin ng iba o yung kapayapaan ng isip mo? Ayan, pwede nyo po ang tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Ulitin ko ang topic natin for today. Ano nga ba ang mas importante sa inyo? Yung sasabihin ng iba o yung kapayapaan po ng isip ninyo? Ayan, bago ang lahat, babasahin ko muna yung mga text messages. Ito galing kay 5674. Hello DJ, shoutout sa buong Cabello family. And request din ako ng song na Heaven by... I forgot the artist. Ano bang Heaven yon? Heaven by your side? Heaven by my side? Or Heaven in your side? Galing kay 7969, good evening DJ, pa-request naman ng Heaven by Your Side. Ayan, galing yan kay Gretchen. Ito galing kay, 5324 DJ, shoutout sa crush ko na si Alex Torres. Sana magkaroon kami ng long life at sana makrush back muna ako. At sabi niya dito, Mesophile with a song. Ano to? Ah, galing kay Mesophile. Tapos pa-request din siya ng Ako Na Lang Sana. Huy! Alex Torres! Pwede na yan! Huwag ka ng juicy. Lumalapit na sa'yo. Shoutout pa, oh. Pa-crashback mo, dadalo sana. Galing kay 5975. Good evening DJ Clark. Pwede po bang pa-request ng I Love the Way You Love Me by The Voice Zone. Salamat po. Sige, ulitin ko ang topic natin for today. Ano ang mas importante sa inyo? Ang sasabihin ng iba o yung kapayapaan ng isip ninyo? Diba minsan sa buhay natin may mga desisyon tayong gusto nating gawin pero napipigilan tayo dahil sa isang bagay. Yung mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Yung takot ka baka mahusgahan tayo, baka hindi tayo maintindihan or baka may masabi silang hindi maganda sa'yo. Habang tumatagal, di ba, nare-realize natin or na may nare-realize tayo pala na minsan sa sobrang pakikinig natin sa opinion ng iba, tayo mismo ang nawawalan ng kapayapaan ng isip. Kaya tonight yung pag-uusapan natin, ano ang mas importante sa inyo, yung sasabihin ng iba o yung kapayapaan po ng isip ninyo?

Ito galing kay 2146. Good evening DJ Clark. Para sa akin mas importante ang kapayapaan ng isip. Kasi dati sobrang iniisip ko kung ano yung mga sasabihin po ng iba, hanggang sa napansin ko habang piniplease ko sila, ako naman yung unti-unting napapagod. At doon ko natutunan na hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. At galing kay 1094, DJ, para sa akin mas importante ang kapayapaan ng isip, kasi natutunan ko na kahit anong gawin mo, may masasabi at may masasabi pa rin po ang ibang tao, DJ. Pwede mong ibigay ang best mo, pwede mong gawin ng tama, pero hindi mo makokontrol kung paano ka nila titignan. Kaya dumating ako sa punto na napagod ako, or napagod akong ipaliwanag ang sarili ko, napagod akong laging isipin kung ano ang iniisip po ng iba. At doon ko na-realize na mas mahalaga pala yung tahimik ang isip mo kaysa tanggap ka ng lahat. Kasi sa dulo ng araw, ikaw ang uuwi sa sarili mong buhay. At ikaw pa rin ang magdadala ng bigat ng mga desisyon mong ginagawa mo. Kaya nga mga kabais, kung papakinggan natin yung mga opinion po ng iba, wala tayong mararating. Lalong-lalo na kung hindi naman natin sila kamag-anak. Lalong-lalo na kung sila ay gumagawa lang ng paraan para bumaba ka. Lalo-lalo na kung yun pa, gumagawa ng paraan para siraan ka sa ibang tao, at gumagawa sila ng grupo para bumaba ka. Kaya yung mga ganun na toxic na tao, kaya iwas-iwasan na natin yan. May mga ganyan eh. Kapag nakikita nila na yung nagiging okay ka, nagiging masaya ka sa ginagawa mo, gagawa sila ng paraan, mga hatak sila po pababa. Sabay-sabay silang mga hatak, gagawa ng grupo, gagawa ng majority, para at least, di ba, makuha nila kung anong meron ka. Galing kay 4167, DJ, kapayapaan ng isip ang mahalaga, kasi yung opinion po ng iba pansamantala lang, pero yung epekto ng mga desisyon mo sa sarili mong buhay pang matagalan. Kaya kung magpapa-apekto tayo sa mga sinasabi po ng iba, matalo tayo, talo ka, talo ang lahat. Kasi kung didibdibin mo kung ano man po ang sinasabi ng ibang tao laban sa'yo, talagang talo tayo. Madadamay pa yung mental health mo dyan. Kasi kung ano-ano yung mga naririnig mo, kaya mas maganda huwag nang papansinin. Kasi alam mo naman yung totoo eh. Alam mo yung totoo sa sarili mo na hindi mo naman ginawa. At alam mo yung ugali mo. At tanggap mo naman yun kung ano ka at sino ka. Kaya hindi mo kailangan i-please or magpaliwanag sa iba para matanggap ka nila. At hindi mo kailangan mag-sorry para sa mga gumagawa ng kwento laban sa'yo. At dahil dyan, ako'y magbabalik maya-maya. Itutuloy natin ang usapan natin for today, na ano nga ba ang mas importante sa'yo? Yung sasabihin ng iba o yung kapayapaan ng isip mo? And let's play the song para sa mga Anuel by Maxbox 20. Para sa inyo itong akabays. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Mga guys, balikan natin ang pinag-usapan natin for today. Na ano nga ba ang mas importante? Ang sasabihin ng iba o yung kapayapaan po ng isip ninyo? Pwede niyo po ang tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466.

At like and follow nyo na rin po ang aming social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Ang ika'y nilalaro ng panahon, may bang makikilala? At galing naman kay 8974, DJ, para sa akin, mas importante ang kapayapaan po ng isip. Kasi dumating ako sa punto ng buhay ko na halos lahat ng desisyon ko naka-base sa sasabihin po ng iba. Takot akong mahusgahan, takot akong hindi maintindihan, takot akong isipin nilang mali ako. Kaya pinili ko ang mga bagay na alam kong tanggap nila. Pero habang tumatagal, napansin ko, kahit tanggap ako ng iba, ako naman yung unti-unting nawawala, DJ Clark. Nawala yung gusto ko, yung totoong nararamdaman ko, at yung mga bagay na alam kong magpapasaya sa akin. DJ, doon ko na-realize na ang hirap or ang pinakamahirap palang mawala ay hindi yung approval ng ibang tao, kung hindi yung kapayapaan po ng isip. Kasi sa dulo ng lahat, hindi naman sila ang sasalo ng bigat ng desisyon na ginawa mo. Ikaw pa rin po yun. At minsan sapat ng piliin mo ang sarili mo, kahit hindi ito or kahit hindi po naiintindihan ng iba. Yun lang po, DJ Clark. Thank you. Kaya nga mga kabayes, halos sa mga texter natin, mas mahalaga po ang kapayapaan ng isip kesa sa sasabihin ng iba. Kung ano po ang sasabihin ng iba, hindi naman tayo mapapakain ng mga yan. Oo, makakasira sa ating mga iniisip, nakakadagdag yan, nakakasira ng mental health. Kasi kung tatanggapin or kung i-accept natin lahat ng sinasabi nila, kung iti-take natin lahat ng sinasabi nila, wala pong mangyayari. Lalo lang gugulo yung mga isip natin. Mas madadagdagan pa yung mga sinasabi nila. Kasi alam mong tawag dito, alam nilang tinatanggap mo eh. Alam nilang ina-accept mo lahat eh. Parang kaya nga mas mahalaga pa rin yung kapayapaan ng isip ka. Kahit saan pa yan, yung peace of mind ang pinakamahalaga. Galing kay 3345, good evening DJ Clark, mas pipiliin ko yung kapayapaan ng isip. Ayun yung mas maganda kaysa sa sasabihin ng iba. Ibang tao, hindi naman tayo kayang buhayin. Yes! Kaya nga lagi natin sinasabi, dapat mas alam mo yung sarili mo kaysa sa iba. Para hindi ka nadidiktahan or para walang sinasabi sa'yo. Kasi ikaw pa rin naman ang gagawa ng buhay mo eh, hindi naman po sila. Kaya mga kabayes, kung na-experience ninyo yung mga negative comments about sa inyo ngayon, it's okay. Lahat ng tao, hindi natin mapiplease na maganda sabihin sa'yo. At alam mo naman yung mga ginagawa mo kung tama at mali. Kaya hindi natin kailangan patunayan o hindi natin kailangan i-please yung mga yan para at least matanggap ka nila kung ano ka. Kung ano merong ugali ka. Kung ano ang mga flaws mo sa buhay. At kung meron man masasabi sila, problema na nila yon. Kasi hindi nila kayang harapin yung taong
yung taong sinasabihan na nilang ganun. Minsan kasi may mga taong takot sa katotohanan, takot sa realidad, takot humarap sa sarili nilang multo. Kaya gumagawa sila ng ibang paraan para masira ka or may masabi sa'yo. Gagawa sila niyan. O ipagkakalat nila or gagawa sila ng parang grupo para pag-usapan ka, para hanapan ka ng mali, para hanapan ka ng mga kahinaan mo. Kasi yun na lang yung kaya nilang gawin eh. Wala nang iba eh. Yun na lang ang kaya nilang gawin kasi hindi na nila kasi alam mo naman sa sarili mo yung totoo. Bakit hindi nila kayang sabihin ng harap-harapan sa'yo? Bakit kailangan sa ibang tao pa? Kasi takot sila, duwag. Di ba? Ganun lang yung mga kawis. Kaya hindi kailangan ng opinion ng iba para mabuhay. Hindi kailangan ng acceptance ng iba para mabuhay ka. Ang pinaka-importante ngayon, yung kapayapaan ng isip. Kaya naman mga kawis, series na 8:58 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Kaya it's time na para magpaalam. Kaya tonight napag-usapan natin yung tanong na ano nga ba ang mas importante sa inyo? Ang sasabihin ng iba or yung kapayapaan ng isip mo? Sa dami ng mga kwento natin tonight, sa dami ko na sinabi, isa lang siguro yung pinakamalinaw na marami sa atin dumaan sa punto ng buhay na masyado nating pinapahalagahan yung opinion po ng iba. Yung tipong bago ka gumawa ng desisyon, iniisip mo muna kung ano po ang sasabihin ng iba. Kung matatanggap ka ba? Kung maiintindihan ka ba? Or kung magiging sapat ka bang sa paningin nila? Pero habang tumatagal, nare-realize natin ngayon, habang tumatanda tayo ngayon, hindi na pala kailangan ng opinion ng iba. Hindi mo na talaga makokontrol din yung isip po ng ibang tao. Kaya kahit na anong gawin mo, may masasabi at may masasabi pa rin sila. At minsan, sa kakaisip natin sa opinion ng iba, nakakalimutan natin pakinggan yung sarili nating puso. Kaya siguro isa yung pinakamahalagang aral sa buhay. Yung hindi lahat ng desisyon mo kailangan maintindihan po ng iba. Basta alam mong tama para sa'yo, basta alam mong nagbibigay ito ng kapayapaan ng isip at puso mo, okay na yon, tamang desisyon na yon, at hindi mo kailangan tumanggap ng opinion po ng iba. Kasi sa dulo po, sa dulo, hindi naman ikaw or hindi naman sila ang gagawa or hindi naman sila ang mabubuhay sa mga pinili mo. Ikaw pa rin naman ang masusunod. Kaya piliin mo yung buhay na kaya mong panindigan at kaya mong ipahinga ang isip mo gabi-gabi. Kaya yun lang naman mga ka-vibes, piliin ninyo ang peace of mind, huwag niyong pipiliin yung mga sinasabi po ng iba. Dahil yung mga sinasabi ng iba, hindi tayo mabubuhay dyan. Yung mga toxic people na nakapaligid sa'yo, i-cut off mo na yan. Kung makakasama mo sila araw-araw, edi huwag niyong papansinin. Yun lang naman. At matutulog kayong mapayapa at matutulog kayong walang iniisip. At masarap ang tulog nyo gabi-gabi. Yun lamang po mga vibes. And once again, my name is DJ Clark. And let's play the song Ako Na Lang Sana by Between Escalante. Ayan na, song request ng ating vibes yan. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: who you are, for your pride, don't hide.
1: That was legitness.
2: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes! This is GB99.1, your Good Vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: This is your reminder.
10: You're allowed to be naughty.
9: You're allowed to be curious.
10: You're allowed to be flirty.
9: And you are definitely allowed to talk about it.
10: Join us every Sunday from 9 p.m.
9: to 12 midnight on The Bed Hours with your double trouble DJs,
10: Ang Nuyami and Chami DJ, DJ Julicious, together with
9: Ang Inyong Forever Young, DJ Young.
10: Only here on your number one good vibe station,
9: GV99.1.
11: Bakit right med ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan RiteMed Medicines. Kailangan RiteMed.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
18: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
19: Mga suki! Order na!
17: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
19: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
19: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Pa-order pa po!
19: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
10: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: You are currently listening to GV99.1.
12: Your good vibes.
9: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
5: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
0: It's Mel!

tayo pwede masyadong bumana today. Meron tayong ano eh. Masakit ang ating lalamunin eh. Okay, ingat-ingat kayo ha. Kahit na lobas sa Philippine Area Responsibility itong si Bagyong Francisco. May bagong pasok naman. May bagong salta. Mga pag-uusapan ho natin ha. At careful, especially dun sa mga malapit na namang mali. Alam nyo, vision nyo na yan. Oh, nagsalita, porket maaga today. Ay, samahan nyo, 7 o'clock ngayong araw ho na Friday. At 26 ko tayo ngayon ng buwan ng Hunyo 2026. Mga ka-vibes, it is gonna be the last Friday for June. Dahil pagdating ho ng Tuesday next week, ay huling araw na ho ng Hunyo. Hanggang 30 ho ang Hunyo, by the way, ha? And by Wednesday, panibagong buwan na naman. Ilan na lang buwan? Nabibilang nyo ba? Ha? Naamoy ko na ang puto bumbong at saka ang bibingka. Sumisilip na yung bumbunan ni Jose Marichan. Oh, ilan po na lang bear months na naman sa Pilipinas? Mantakin mo, di ba? Ang bilis itong 2026. Ano na ho ba ang mga na-accomplish nyo so far ngayong kalagitnaan ho ng taon? May mga nagawa na ho ba kayong naisa katuparan yung mga kahilingan? O mas malapit na ho ba kayo? Medyo malayo-layo pa? At parang tinamad ba, gano'n? Kwentuhan tayo. Padala niyo mga greetings at mga requests sa 0967-0695-768 or 0908-516-4466.

617, Sabrina Carpenter opening the show with Please, Please, Please. Ibatiin ko lang yung tropa ko, ha? All the way from Japan. Nakakatawa minsan, pag pupunta kami doon, hindi kami magkikita-kita, no? Dahil napaka-busy ng person. Minsan sa Pilipinas pa kayo magkikita, di ba? Ay, good morning kay Maydelen. Mides, good morning. And to Tito, na nakatutok daw sa programa. Thank you, ha? Napagtsatsagaan niyo ako dyan sa Japan. Ohayo gozaimasu. Akala ko nasa Pilipinas, akala ko manonood ng ano ng concert ng ano ng Meteor Garden, o oh, 'di ba, may paborito ni Maydelen. Again, if you have any greetings or requests, let me know. Send them over 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Oh, mates. This one's for you. 21. I am the best. On GV 99.1, your goodbyes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: It's a belly.

We got a good vibes in the headlines here with the morning roundup. So on a spawn, 6:46 ng umaga. Welcome to our final program for this week. Finally, we have landed to our Friday episode. Bilis talaga, no? 26 na ho tayo ngayon ang buwan ng Hunyo 2026 sa bansang Pilipinas. Magandang umaga ho sa ating mga ka-vibes mula sa iba't ibang parte ho ng bansa. Luzon, Visayas at Mindanao. Na nakikinig sa GV99.1 at sa ating sister station, ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan. May tayo rin ho'y napapanood ha, sa Facebook Live po ng GVAM ha. Pero kung kayo ho'y nanonood sa GVAM, baka hindi ko ma-check yung mga comment section, eh text nyo na lang ho ako ha. Para hindi dala-dalawang screen ng aking chine-check. Okay? Pwede kayong mag-text sa akin. That is 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Anong bala ka ninyo ngayong Friday? Yun na lang. Yun na nga lang, nabisuhan ako na wala tayong legal vibes today dahil ang ating attorney nakabakasyon. Absent muna today. Next week tayo magli-legal vibes, ha? Kaya tatlong buong oras para sa the morning roundup for this week, okay? Once again, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede kayo makinig din sa television, Signal Digital TV Channel 306 o sa ating online audio streaming at www.mixlr.com/gv-99-1. Ay, nagbaba ang presyo ng mga produktong petrolyo simula ng Tuesday. Pero alam nyo ba ha? Ayon ho sa ilang industry experts, another round of throwback in fuel prices ay posible na naman next week after prices of petroleum products dipped on the third trading day in the world market. Eh, this is in contrary to what we were expecting supposedly dahil nga nagsara na naman ang Strait of Hormuz. Ngayon, eh, oil prices were down by the following amounts on the third day of trading on the world market. Sa diesel, nasa 70 centavos ang binaba at sa gasolina, 30 centavos per liter. Sa kerosene naman, 60 centavos per liter. But there are still 2 trading days left na posibleng makumontrol kung ito ba'y pagtaas ba o pagbaba pang maranasan ho natin every week. No, so, let's see what's gonna happen now. Now, in the U.S., President Donald Trump ordered a probe into oil firms after being dismayed that fuel pump price

prices have not gone down as fast as world oil prices have dropped. Dito sa Pilipinas, yung ilang mga motorista also feel that gas stations have been slow sa pagtapyas presyo sa mga produktong petrolyo kumpara sa world market prices. Huh. Oy, PBBM, wala ba tayong ano dyan? Investigation dyan. Pero alam nyo, may sagot dyan ang ano ha? Ang Energy Secretary ha? Ito yung kanyang sagot. At let me just quote her. "We have been imposing prescribed price adjustments for 2 months. The prices in our country are reflective of the international market prices. We have consistently monitored and probed our domestic oil prices. That's the extent of our jurisdiction." Unquote. So, kung tatanungin nyo, wala. Kasi mismo ang Energy Secretary sinasabi sumusunod naman daw mga industry players eh. Diba? Pero parang ganun din kayo, diba? Parang di ganun kabilis ang tapyas presyo pag nagkakaroon ng adjustment sa world market, hindi ko ba? Siya na, 6:50 ang oras sa buong Pilipinas. Pero pa nga ba asahan mo? Hindi ba nga nag-request nga sila ng kapangyarihan ng Pangulo to suspend the collection of excise tax pagdating ho sa mga produktong petrolyo? Ibigay. Pero ang tinapyasan lang ang kerosene. Kung alin ang hindi masyadong ginagamit ng mga motorista, yun pa ang tinapyasan. Ang diesel at gasolina, ayaw. Ayaw tapyasan. Para sa pahingi-higay ng ganyan. 6:51 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Alamin natin ang lagi ng panahon. Mula sa PAGASA. Ito na. As of 3 p.m. today. Yesterday pala to. 3 p.m. yesterday. O, sandali ha. Dahil ito hong bagong bagyo ay nakapasok na ho ng Pilipinas. Ito ho ay si Bagyong Gardo. O, so atin hong asahan na ito hong center of severe tropical storm Gardo was estimated based on all available data at 1,275 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ang paggalaw nito ay north-northwestward at 30 kilometers per hour with maximum sustained winds of 95 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 115 kilometers per hour. At wala naman hong nakataas sa tropical cyclone wind signal. Pero ang forecast po nito ay by today din, no? Alas 8 ho ng gabi, eh nasa labas na ho ito ng Philippine Area of Responsibility. So mabilis lang ho ang paglagi ni Paring Gardo sa Philippine Area of Responsibility. O sige, o mga ka-vibes, para naman sa daily weather, ito ho'y inisyu ho kahapon, June 25 po ng PAGASA. Makakaasa ho ng occasional rains sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil ho sa southwest monsoon. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Batanes and Babuyan Islands. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabar Zone, Western Visayas, the rest of Cagayan Valley, the rest of Central Luzon, the rest of Mimaropa. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa nalalaming bahagi po ng Luzon at Visayas at partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa bandang Mindanao. Oras mo natin, 6:53 ng umaga. Okay mga magpapabati dyan, punta na facebook.com/gv991 dahil oras na para sa ating instant shoutout. Nangawit ako. Dali ha, upo muna ako guys ha. Tatanda na ba tayo? Abalis tayo mga awit. Kagabi nga nagano kami, nag-run kami kahapon eh. Tumakbo kami kahapon. I usually get like 5 kilometers per night. Kaso ayoko sumumpong yung likod ko eh. Alam nyo naman eh. Ha, there were times when I exert myself physically and then ilang araw masakit yung likod ko. Hindi ako makagulong sa kama. So, to protect myself, pag nararamdaman ako medyo...

0: Kailangan gawa tayo ng paraan. Ito yung suggestion lang naman ah. Pero syempre, we have different kinds of struggles, different reasons and why some are having a hard time managing their weight, no? Tsaka sinasabi naman din nila, hindi naman ibig sabihin daw na may kalakihan, eh, hindi na maganda ang pangangatawan. Pero ako lang naman ito, from someone who was super overweight before, actually, obese na nga ako dati, di ba? Mas magaan ang pakiramdam ko ngayon that I lost a lot of weight, and I feel like I'm really gonna be able to live a longer life. So a good motivation is your family, diba? If you want to be with your family for a very, very long time, like if you have kids with you na sobrang bata pa, gusto mong makasama sila, you can play with them whatever age you're in, diba? Take care of your health, okay? Let's not talk about particularly sa weight. Just, you know, good diet and exercise. Physical exercise. Gawin nyo hong lahat na pwede nyong gawin na makakaya ho ninyo upang maalagaan ho ang sarili ninyo. Diba? Because that's what we always think. I'm not yet a parent, but I just can feel for parents as well. And for guardians, mga lolo at lola, pati na rin ho kayo, ano? Lagi nating inuuna yung kapakanan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Diba? We want them to be healthy. We want them to eat well. We want them to be active. Diba? Pero nakakalimutan natin i-implement yun sa mga sarili natin. So we want to give them a healthy and good life, right? But how are you gonna be able to give that to your kid? Ikaw mismo, pinapabayaan mo sarili mo. Well, before you can take care of anybody else, you need to take care of yourself too. Like for example, no? Magpapalinis ka ba ng ngipin sa isang doktor na... 'Di ba? Napakaraming tartar sa ngipin. Sorry for alam mo may nag-almos lang yan, ha. May mga dental plaque sa ano sa ngipin. 'Di ba? Hindi, dadalawang isip ka eh. 'Di ba? But you know, kung yung doktor na yun, sobrang ganda ng smile. Sobrang ganda ng ngipin. Hindi ko mismo, di ba? Kukusa kang pumunta at pa-check up sa doktor na yun. You know what I mean, right? So same with your kids. Kung anong ginagawa ng mga magulang, yan din yung kinukopya ng mga anak ninyo. Di ba? 6:58 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. O, instant shoutout tayo. Sino ang tayong buwan naman? It's at Reed Gamboa. Good morning to Nanay Pines Jackie. Happy weekend to you too, and God bless you. Hello to Mary Jane Agkawili David, to Eugene, to Jane Kim Kenny Bubbles Kurt, and the Vid family all the way from Purok Dos, Barangay Pampang, all the way from Calabria, Kailayo Lai. Hello kay Ma'am Reese Felicitas sa mga kiddos niya, sina Pia at Patrick and Teacher Ria. Ang bukaning asawa na Titus, I love you for. Good morning and God bless you too. Hello then kay Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, O'Reilly of Canada from Lola Mary Jane. At sa batch 81 dancers, kay Shirley Doliente. Oh, tama. Shirley Doliente. Edith Valencia, Awesome Canlas, Jane David, Susan Basco. Good morning po sa inyo. Paring Nel Suba, gandang umaga. Pag-greet daw, happy birthday ang kanyang sa... Oy! Paring Nel! We don't say! It's Paring Nel's birthday today, and to all those who are celebrating their birthdays today at sa paparating na mga araw na hindi ko kayo mababate dahil weekend, hindi naman sa absent. Wala talaga akong pasok bukas. Pagpahingayin nyo naman ako, diba? Oh, ito para sa inyo. At ang aking hiling para sa inyong mga nagbo-birthday, sana hindi ho kayo matraffic ngayong weekend. Sana ho'y makapagpahinga ho kayo ng maigi. At sana'y mapagod ho kayo ng marami. At yung pagod ho ninyo'y matapatan sana ng pera. Oh, diretso, bakit? Diba? May mga ganun na pagod pero kunti lang pera. Yung pagod ninyo, di ba, matapatan ng pera. At kung po pwede, darating ang panahon na kahit konti lang pagod nyo, marami pa rin pera. At Sorry pala nga, pangalagaan kayo lagi ng Puong May Kapal, pati na inyo, inyong mga buong pamilya. May He take care of you, your health, and your wellness. Amen. Hello to Ma'am Jeng Raymundo. Sabi niya, Happy Friday. Greetings daw sa lahat. Sana hindi pa traffic sa rerouting sa rotonda sa may Santo Entierro. Nako po, yun ang sinasabi ko. Hello to Daddy Mariano Pamituan. Pag-greet daw yung dalawa niyang anak, sina Johan Pamituan and to Yanis. At sa butihin daw niyang asawa na si Ivy, good morning. To Ma'am Ayanda Karanoo, to Chaddy, good morning. Sabi niya, hello KG Mon, have a nice day. Wala na sa nagaring KG Mon. Nahawa niyo ko kay ano no, kay Benjamin ano. Alas 7 na ho na umaga, balitaan na ho tayo. Malacañang suportado ang babala ng ICC laban sa mga komento sa media ukol sa kaso ng dating Pangulong Duterte. The morning round of headlines. Prosecution team ng Kamara ay pipresenta ang isang Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sarado, formal nang ipinatupad ng 90-day suspension laban kay Senator Jingo Estrada ukol sa kinaharap nitong kasong graft sa flood control anomaly. At Mayor Vilma Caluag ng City of San Fernando, personal na nagpamahagi ng libreng tablet at sapatos sa mga estudyante ng City College of San Fernando. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today. The morning, round of... Oh, wait. KG, ano? Top 3? Alas 7 pa lang, boy. A first batch of headlines today. The morning, round of headlines. Hayagang sinuportahan ng Malacañang kahapon ang naging hakbang ng International Criminal Court o ICC na bigyan ng babala ang mga partidong sangkot sa kaso ni dating Pangulong Duterte na iwasan ang pagbibigay ng pahayag sa media habang gumugulong ang paglilitis. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makabuluhan ng binitawang paalala ni ICC Presiding Judge Joanna Corner dahil patunay umano ito na maging ang international na korte ay nakakapansin na sa talamak na pagkalat ng mga peking balita. Tahasang isiniwalat ni Castro na karamihan umano sa mga maling impormasyon ay nagmumula mismo sa kampo ng mga Duterte. Dagdag pa ng palasyo, nararapat lamang na sitahin ng ICC ang dating abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman dahil puro pamumulitik at walang basehang paninira lamang umano sa gobyerno ang mga naging pahayag nito noon na hindi naman nakatutulong sa depensa ng kanyang kliyente. Matatanda ang nagbitiw si Kaufman bilang abogado ni Duterte noong Mayo at pinalitan ni Attorney Peter Haynes. Naharap pa rin ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa mga nangyaring patayan sa kanyang war on drugs at nakatakda ang simula ng kanyang paglilitis sa darating na Nobyembre at 30 ng kasalukuyang taon. The morning, round of headlines. Kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos, isa ho sa mga pangalan sa listahan ng mga opisyal at testigo na iaharap ng prosecution team ng Kamara sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Batay sa nakuha at isinumiting pre-trial briefing ng Kamara, tatayo si Piatos bilang saksi para sa Article 1 ng reklamong impeachment upang patunayan ang maanomalyang paggastos umano sa 612 milyong piso at 500 libong piso na confidential funds ng OVP at DepEd. This is 612.5 million pesos. Matatandang naging maugong ang pangalang ito noong 2024 matapos matuklasan ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang ganitong tao sa kanilang mga record ng kapanganakan, bagaman nakapirma ito sa mga resibo ng pondo. Depensa naman ang kampo ni VP Sara sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Michael Poa. Handa nilang ipaliwanag sa korte kung bakit gumamit ng mga alias o peking pangalan sa pag-disburse ng naturang pondo. Bukod kay Piato, sa harap din si dating overall deputy ombudsman Karandang upang magtestigo naman sa Article 2 patungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan at maling deklarasyon sa salin ng vice-presidente. Inaasahan naman magsisimula ang impeachment trial sa Senado sa darating na July 6, 2026. Formal nang iperatupad ng Senado ang 90 araw na preventive suspension order laban kay Senator Jinggo Estrada. Ito ay may kaugnayan sa kinaharap nitong kasong graft na Sandiang Bayan dulot ng kontrobersyal na flood control project. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., kahapon po ng Huwebes, opisyal nang natanggap ni Senate President Sherwin Gatchalian ang abiso sa tanggapan ni Estrada upang sa pagsisimula ho ng suspension. Dahil dito, pansamantalang bawal munang gumanap sa kanyang tungkulin bilang mamabata si Estrada at otomatiko ring ititigil ang kanyang sahod at mga beripisyo. Kinumpirma rin ng pamunuan na sakop ng suspension ang kanyang papel bilang Senator Judge sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paglilinaw naman ni Bantug, bagaman suspendido ang senador, maaari pa ring mag-operate ang kanyang tanggapan at magpatuloy sa trabaho ang kanyang mga staff dahil ang naturang kautusan ay pansamantala lamang habang gumugulong ang kaso. Bukod sa isyong ito ng flood control, naharap pa si Estrada sa hiwalay na kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan 5th Division, kasama ang 11 counts ng graft cases kaugnay naman ng kontrobersya sa PIDAF o pork barrel scam na nakabinbin pa noong taong 2014. Ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ng San Fernando sa pangunguna ni Mayor Vilma Caluag ang mga bagong mobile tablet at rubber shoes para sa mga mag-aaral ng City College of San Fernando kahapon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pinalawak na programang pang-edukasyon ng lungsod na naglalayong iangat ang kalidad ng pag-aaral ng mga Fernandino. Ayon kay Mayor Caluag, katuparan ito ng isa sa mga pangunahing pangako ng kanyang administrasyon upang masigurong hindi mapag-iiwanan ang mga lokal na scholar sa makabagong teknolohiya at magkaroon sila ng sapat na kagamitan sa kanilang araw-araw na pagpasok sa eskwelahan. Abot kamay din ang saya ng mga estudyante na labis ang pasasalamat sa natanggap na ayuda mula sa pamahalang lungsod. Inaasahan namang magpapatuloy ang kahalintulad na mga programa ng lokal na pamahalaan para sa iba pang mga pampublikong paaralan sa lungsod upang patuloy na matulungan ang mga pamilyang Fernandino sa gastusin sa edukasyon. Oras natin, 7:07 ng umaga. That's it, pansit. Para sa atin hong unang batch ng headlines today, kung kayo may mga greetings at request, padalan nyo na. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Shoutout daw sa mga taga Department of Transportation kay Ella Harin, Janet Flores, Angela Aguirre, Julia May David, galing kay paring Fritz, Edraline, good morning sa inyo. At maganda umaga rin kay Sir Fernan Gabriel Julian, good morning. Oy, 7:08 na. Time check brought to you by BMIG Premium. Ako po si KG Boy. Magbabalik ang The Morning Roundup. Dito lang sa GB99.1 at GBM792. Naglilingkod sa bayan.
1: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
2: Be who you are for your pride. Don't hide.
3: That was legitness.
4: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ Pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes! This is GB99.1, your good vibes.
5: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converged Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
3: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
6: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, new KTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
11: Mga suki! Order na!
12: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
11: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
13: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Pa-order pa po!
11: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare! Bungo,
13: extra galing! Igano, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Na-try nyo na ba ang Esting's Belichon? The first and best Belichon in Pampanga and Angeles City. May only silog chon, bilaos, and food trays ang Esting's Belichon at open for dine-in, pickup, and delivery. Franchise your own branch today. Send them a DM on Facebook, Esting's Belichon.
5: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GV99.1.
18: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
19: Happy 42 together years!
18: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
19: GV99.1.
18: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
19: This is your number one good vibe station, GV99.1.
20: This song is brought to you by PMEG Premium. Kitang-kita ang kaling.

0: It's 7:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Anak, gising na. Anak.
3: Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Feeling dizzy or weak in the heat? Rest and hydrate. Heat exhaustion is real, so stay safe, Kavibes. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1.
5: Kamusta, mga Kavibes? Minsan, hindi natin namamalayan. Napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin, mga ka-vibes, ha? Hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre gusto mo, sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang, mga ka-vibes, ha? Nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila, ha? Mula sa pag-check ng raw materials, hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ng quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 test at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos, ha? Mga ka-vibes, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda. Doon ako sa alam kong pinagbubutihan ng paggawa ng gamot na iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
6: You are currently listening to GV 99.1.
7: Your good vibes.
8: I have headache. I have body pain.
9: Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: Airport na kami. San ka na? 10 a.m. na.
14: Ha? Di ba mama yung gabi pa-flight natin?
13: Ay, malabo.
14: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
13: Para malinaw.
15: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
16: EO, love your eyes.
17: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
22: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
23: Bakit RightMed ang binibili mo?
24: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
25: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
26: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
27: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
28: Kaya ako, kailangan hiyang.
29: Kailangan right medicines, kailangan right med.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Enjoy all day breakfast, night till dawn at Yang Chow Avenue, Mabalacat with assorted Tapsilogan, drinks, and unlimited Yang Chow rice. Visit Yang Chow Avenue at 0825 MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Find them on Waze, Google, and Facebook, Yang Chow Avenue, Mabalacat.
3: Parents, give your child quality education na abugaya. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. From nursery hanggang senior high school, may 11,000 ESC subsidy for incoming grade 7 at 20,000 senior high school voucher for incoming grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, shaping bright futures with care and excellence. Academy.
4: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
5: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat.

0: Kay usapin dentista kanina, ano? Mga katsunin lang nitong kaibigan ko. Si Doc Lesler So, good morning. O, pwede daw pang TikTok yung jingle daw ng The Morning Roundup. Pa-TikTok dance challenge kaya ako. Ng ano, ng The Morning Roundup jingle. Hindi ako marunong sumayo kasi. So, hindi pwedeng ako magpasimuno eh. Hello kay paring Daddy Angel, good morning. Have a safe and happy weekend to you as well, parigoy. Asa na? Diretso na ho tayo sa ating top 3 headlines today.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Tatlo sa 30 kataong nasawi sa gumuhong gusali sa Balibago. Hindi pa rin nakikilala ayon sa lokal na pamahalaan ng Angeles City.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Dating senador Antonio Trillares IV naghay ng kasong cyber libel sa DOJ laban kina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta at 18 ex-bodyguards.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: At DILG Secretary John Vicremulla kumpirmadong napigilan daw ang posibleng mass shooting sa Leyte dahil sa tip ni Senator Bam Aquino.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye nating top 3 headlines today.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Isang buwan matapos ang madugong pagguho ng isang ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City. Kinumpirma ng lokal na pamahalaan na 3 sa 30 kataong nasawi ang hindi pa rin formal na natutukoy ang pagkakakilanlan. Sa naging pahayag, ipinresenta ni Angeles City Special Legal Advisor Attorney Darwin Reyes ang preliminary report ng fact-finding committee na binuo ni Mayor Carmelo John Lasatin II. Ayon kay Reyes, bagaman buo ng narecover ang mga 13 biktima, naging mahirap ang pagkakakilanlan sa mga ito dahil na rin umano sa matinding pagkakaagnas ng katawan. Sa ngayon, isinailalim na ng pamahalang lungsod sa DNA testing ang mga 13 at hinihintay na lamang ang lalabas na resulta upang maibigay na ang mga ito sa kani-kanilang kaanak na naghihintay. Samantala, maring tiniyak ni Mayor Lasatin na patuloy umano ang kanilang pag-usad ng malalimang investigasyon upang tuluyang panagutin sa batas ang mga may kinalaman sa trahedya at maibigay ang nararapat na hustisya para sa lahat ng mga biktima.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Formal na ang sinampahan ng kasong cyber libel ni dating Senator Antonio Trillares IV sa Department of Justice o DOJ, sina Senators Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta at 18 individual. Ito'y matapos ang umano'y illegal at mapanirang pagdinig ng komite noong nakaraang buwan. Ayon kay Trillanes, nagkasabwatan daw ang mga mababatas at ang 18 dating bodyguard upang magpakalat ng mga malisyoso at walang basehang akusasyon laban sa kanya. Sa naturang hearing ng Blue Ribbon Committee noong June 4, pinalabas umano ng kampo ni na Cayetano na tumanggap si Trillanes ng mga malalaking halaga ng pera para sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Mariing pinabulaana ng dating Solon ng issue at binigyan diin na walang hawak na parliamentary immunity sina Cayetano at Marcoleta dahil isang araw bago ang pagdinig ay natanggal na sila sa kanilang mga pwesto sa komite matapos ang nangyaring balasahan sa liderato ng Senado. Matatanda ang una nang naghain ng hiwalay na kasong perjury at cyber libel si Trillanes laban sa 18 ex-bodyguards noong Marso na kasalukuyan na ngayong naghihintay ng desisyon ng mga taga-usig.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Sa akin kasing pagkakaintindi at pagkatuto dito kay Attorney Will Rivera, no, ang ating partner sa Legal Vibes, mayroong parliamentary immunity kapag ito'y isinagawa sa any hearing in aid of legislation o any hearing ng Senado sa kanilang function. So ano man ang sabihin nila doon, may immunity sila, hindi sila pwedeng kasuhan ng libel. Pero ang punto rito si Senator Antonio Trillanes o dating Senador Antonio Trillanes, sa panahon na yon ay hindi na sila nakaposisyon sa kanilang komite. O kaya sinasabi niya, hindi pwede silang kasuhan ng libel, di ba? Kasi if you made some remarks against a person sa loob ng hearing, ng official na hearing ng Senado, hindi ka pwedeng kasuhan ng libel. Anong ganoon ang pagkakaintindi ko, ha? Pero if you do it outside the session, like for example, nagpa-interview